0: basi hetamela lake hivulele mukhandlo wa hina ka sisekaya ho fona we khamsela wona la gawena atla ku maka hina ya nyamuhla hi kula leswaku hi ku yini ka si a va madala va vanuna tsamela lake va famba ni nanyetana kambe hi ku hambana ka swona kuni majaha lawa mafamba kuni va vasati va hombe ku hambana ni leswi nga hi swona alayel wa malembe ndzhaku hi leswaku hambi ku tlhamusela leswaku loko mufana kutani jaha ki landzelela kutani ku famba ni wasati wa hombe i wa taswa kambe leswi maheka ku masiku lawa hi leswaku a va vasati va hombe va rhandzana ni swifanyana a va madala va rhandzana ni zvinhanyetana xigelo muni kutani cinci mahekaka ku za leswi swohle swi humelela leyi yona nhlokomhaka ya hina ya suka nyamuhla hi laha ka nhlayo ya hina ya 086 93 86 39 9 cinci mahaka ku vile swi humelela hileswaku titanga leti kombelekaka ku vile ti landzelelana ti kona kambe a hi tona ti landziwaka hichi hi xigelo hi leyi nhlokomhaka ya hina ka siku leyi ka nyamuhla a ku na muyingiseti ka xikhati lexi hallo hallo
1: awuxeni
0: hi bula na mani
1: Elias Andre Zandamela Marakwena
0: hoya Zandamela
1: ya mikhwatsi kose nyambani
0: nyambani hikwatsi hambi leswi ku yisa kwa nyana maxi swa ringana ku ve hi tirha
1: na hina Marakwena hikwatsi ka kutsongo ya hi ta nghena makeni
0: hi swona
1: leswi swi xixiwile kusukela ka tolo urke a nkama lowu hi nga ka wona lowu a ha li wona luwani wa tolo a hi le ka wona bya swoswi i nkama wun'wanyana a vafana swoswi leswi va zandzaka swone a va swi zandzi ku va va landzelelana ni tintombi kulobye kurke hi lava na ka va famba ni tintombi ma hi swoswi va lavalava va vakulu va vakulu va vanhu o kumbe va feliwa hikusa va vona titshomba letiya ti nga ni va feliwa leswaku va swi kuma lula lava nga swi tirhelanga purisu hambi hi ku tirha swoswi a va fana va swi zandzi va zandza leswaku a va swi kumi swa normali na va nga zanga va tiza ya loko va vona minchumu liyani yi nga ni vamamana lavayani kumbe vamamana lava va tizaka va nga na swona hi lava va va julaka leswaku va va gangisana na vona va famba masango na vona na va va xavela leswi va va xavela leswiyani ja va kumekana ililani va nga kona va nga ni rhythm gogoba a hi landzeleleni vamama lavana ma inkwantu kilani ku ni xilondza la xa xikulu xilondza lexi nga kona la a nga tiya mamana luya wa nkulu ni nga tiya jaha lebyi bya byitsongo a swi fambelani loko u famba ni munhu wa nkulu a nga ti u teka liya ya luya u yi patsinyeta ni ya ka kwako swa dlaya swa hantla swi gugisa lwe wa ntsongo u ku sa tenki ngati liyani ni leyi patsinyetana entao a mahanyelo hi wola wayani ya ku fana ni luyani wa nkulu swi fana ni loko u teka bataria za movha za 12 volt u ligara lampada ya 6 volt.
0: Ha wena.
1: Yo tsha.
0: Mm.
1: Por isso tem que rebona mhaka leswa ku hi nga fambeni ka vavakulu a hi tekeni tintanga ta hina na vo va papayi nompodi va landzelela swin'wanyatana hikusa swin'wanyatana naswona swa moxeka a nga ti mi ta nyimala para vamakwezi van'wanyana va ta nghena khani mambu papayi valoyo
0: zandamela
1: papayi
0: Ndzi zwoxe leswi wulileko. Inaka a ku tsakisa loko ku tsakisa hi material na ku na loko va hile ka ntirho wa kona wa le mbidwini ku kona ku hambana va ku kumaka ku za va landzelela vamamani kutani vamamani lava va za va vhumela majaha.
1: Ya phela a ku tsakisa loko byi kona difference byi nga kona purke loko mi kuma mbene wa mamani wa nkulu kuve wena wa ntsongo swa hlikisa purke mun'wanyana wa mi kuma swa ku a wo valizado a wo valizado diverdado purke kusukela ka mikama leyi a ni a nga tswala ku yini para friend swi ya kumeka njhani lahani na nga hali mibida liya u tivaka yona vona vapapayi lava va tsutsumelaka swivanana swa switsongo vona va ya twa na ku ni difference lahayani bya mimbangu leyi va nghenaka ka yona za humelela difference la na swifanani
0: bongeli zandamela
1: khani mambo ta twa van'wanyana
0: cha cha
1: khani mambo
0: alo wa swi tamuke.

0: tave nyimanyana uchenjelega mbuva nyantleni ga zvishita mashava kasiyamukela mwingiseta lo
1: akicheni
0: akicheni bula na mani
1: Philip Nzwalo
0: ukumeka kwihi
1: amabota
0: hoya
1: mangele
0: vakanzwala hi vona vula ka hun'wina hi vona
1: yena lweyiun'wini khwasi ku ri mukanzwalo hi yena lweyi
0: hi ntawo hosi ya muganga
1: iwana ngopfu
0: hi nga nghena kahle ku mhaka ka
1: eka ku mhaka hosi kwalaho na wo ho sungula u lawuleli nchumu xin'we u ku matolo a va papaya a va hi kwela loko u nga ma hexa ku u nga tshwa a wo xiza
0: ya
1: a hi xiza hi xiyengisete u xi chava xi xonina maxi wona xa nyamuntlha mutirhi wa nyamuntlha xa nyamuntlha xa tolo xa mandziki va le hi ta xi wona xa mandziki tolo a hundzile
0: ya wena
1: aalaha a ka madalanga ma nga wula leswaku u ta tshwa ka nyan'wana loko a pimisa ku tshwa hi ndzilo kumbe gezi swa ku machela i wange loko swi tiva hi laha ka timali leti timali ti layisaku hina a vanana papa a ku na swin'wanyana ma tshamela vutoko
0: hi swona
1: bas leswi nga na swona maongela ma a mhaka ya kona tala ndzi tlhamusela
0: Banzwala
1: va ku bindzu
0: loko a wu nyikwa xikhati xa ku ve va ku vekela jaha la tlhelweni tlhelo kin'wana va ku veka xidalana xa wanuna kutani xa wasati kasi ku ve u nyika a xilayelo xo karhi wa ta va byela yini
1: a ndzi ta va byela loko mafambelo ya ku matshamelo ya swinto ma yisa swona ndzi mu byela ku fanele a ku yengiseta ka lweyi a nga ni experiensa ta vutomi ka jaha leswo a ndzi ta ku landza swona u ta kuma ku hanya u ta gonisana lava u ta voma ha wena
0: iswona
1: u ta kuma ku pona loko lexi mhaka swoswi u trapasado hi daya ha ku i daya ku vanana a ku yisi no exist hi xilungu
0: hi swona bongile Nzwalo hi tave hisa van'wana leswi va tula ka tihora ti landzelaka ta nimete ti landzelaka
1: bongile tirahombe xagame
0: chao chao.

0: 2:20. Alô?
1: Alô, Alcine.
0: Alcine, Bulana Man.
1: Bulana, Bulana, Shishara, Shishara.
0: Hoya, hoya, Gizgawa Sati. Hila kutsema kuita vi anyika wonela gwani. Malumbiti wapela.
1: Yeah, Bulana, Lito, Ilona, Mazin. Ade, Shishina, Kona. Awa na nyani kuzanana wa kulu imali
0: imali
1: eku atolo ka masiku loko ya xikolweni ambo yo khoma ntsumbulo ambo yo khoma mhambo awolonga ashoshi avatsongwana va halongeswa va lava mali sekukumeka swa ku mina mutswari mali ya siku ni siku ni ta mi nyika sikwenta xa mabulaxa xa va swiyini na ni naswo a ku yini n'wana. Antanga yakwe ya high school ni nayo nawo. Sangu kungenela vavakulu. Se la se ta majasi ni leswi ni swi vona ku mina i nhlayiso nkarhi wun'wanyana loko a tintanga ta vona a ti va hloniphi. A wu kati na vavasati a va ha va hloniphi vanuna va vona loko va tekiwe tintanga ta vona. Futhi loko ni va mali leyi kumeka nga lo kona a ku na a wutomi le nga kona. Se mfana a gama a ku yi a gama ya ka mamani ku mamani loko lixa wa swi tiva swa ku ri okay a ni mama a fanele aga yeni wa mfana ku a fanele aga ni fanele ni mutshela mata ku hlamba ni fanele ni mumela lexiyana ni ndeke ni fanele ni mu pasarela sweswo loko u humana switakatsini loko u tsuka u nga mpfuna ni fanele ku mini ni sati mazwe loko u tsuka u bacela nga loko a ni pasariwaka.
0: Hallo. Loka kunzandlala ko wena wo kutulumo kungana panela.
1: Hi leswi se swi humelela ku swi se mamana nga mugweli a baba ku ja. Ata famba ya mahasi tsuma ya mahasi tsongo a ku bava twandlala ke ka munyika. Se hina vanyanwa ka lana ho akwa mina a tsuma kuma swa ku sendana ku famba vangani va mi va ni nyimelile ni ya switikini ndava ri ta swi vona. Wa swivo. Se tunguva ti cincile.
0: Kambe loko a vuya
1: loko vanhanyana a va ha va hloniphiwa wa munhu.
0: Loko a vuya ka muholo wa le xitikini hambi u ya ma-22 xi nga fanele ku vutisiwa.
1: A tlhela vuya 0 hora 22 hora wa ya ntswo vuya 0 hora. Loko a fika wa kwa wuli kwini a ku ni mbalini ku na xitikini. Tani paka ni suka ni siya vanhu. Wa swivo. Kuve a siya wanuna la kaya. A ya vuya 0 hora yena no ya le ndlwini.
0: Ya, swa tika.
1: Se mavonelo ya mina hi lawo na hina vavasati ya vachovha tintanga ta hina ta vavanuna swa ku tiya ka vavamani ku a ya ha va hloniphi vavanuna va hina. Kasi vatsongwani loko n'wana na yena vo a kuciwa male muntini loko se a nga yi kumi a ta famba a yi lava la handle a mali ene loko a ta mi nyikaku mali a hi ntanga ya yena leswi swa ku ya etlela na swi vona swi nga va swi li swona swi nga va swi nga li swona mara n'wana u tlhela u mbe ku n'wi twa loko u tshuka u landzela bulu lavatsongwana havi exikolweni a va khulumi ku etlela va khuluma hi mali. Anga ungata muka n'wana ku yini swi yena nga mukuma haye tlelisa swona leswi ni lavaka ku faka ta gwela leswi nga ta paleso u tatwa swa ku amale leswi mhola ku fola ni mbola swa ku hi fini simana ni ni festa tata ni nga ata ni posa ka mala ku ta xa vankhanchu ni lava nkhanchu ni lama xinela ni wani hi leswi vatsongwani va khulumaka hi swo loko va yingisela.
0: Ya
1: se ni ye papayi loko va n'wi fonela ku kuni festa mori ten festa enkaza da minha amiga estou a pedir uns milimetricas e milimetricas eu tô com uma chaga postando uma de aí ninguém o can mambo não é isso lá vanga não o
0: camutima nivito
1: é Helena se chama
0: Helena hezili umane he one like umane vaku hele já com uma va home loko mukumanti tanga tanga na mushuri. Ula kula chukare zwona.
1: Ah leso anga va ali swona, anga vanga le swona hiku. Ah ina va fati yamba, nakona munwanyani wa ku anuna a anga tiya yena, ihankiza ishitwa. Kunomuwana kungati ya yena yahlwela kushitwa.
0: Yizo.
1: Si ani nuna wa yena muwana angana yena. Umukuma swa ku landza randzani swa fanya ku yowanuna nakuli swika ku pagogetana xikamu. Si ai toloveline ngati liya na zwana na musati ku vinisa tokoho. Loko vha dzaka ku kakamwe vho tiyetini. Yena lava kambela lava kanaro nuna anga ha gwenti ku dadise yo yini
0: u
1: fambile ku ve yena loko a swikuma ko leka kan'we nyanga ti se i te nana se a ku ku huma tilana swi fanele swi ta mali leswi yena a lava ku swona.
0: Bongile mama na xava na ku tshama swa ku magezi ya maxula makumileko va ta engetela van'wana
1: kamamba
0: chao chao.

0: Hello?
1: Hello?
0: E bula naman?
1: Bula naman daswa nyuko ale no Ponta d'Oro.
0: Ey, ma daswa nyuko. Wush badle ela zonke?
1: Zonke mino badle apra wane shukuma.
0: Susa sekele. Ah, wane laga wane kasha kumaga?
1: Bon, magulwa mimi. Wama kwezu, ba bula buli fitele. Kunani... Hoje eu vou ser que tu vai ter a voz.
0: Isso on.
1: Alá, então ganha na eleva ninguém vai engastar. Cabe será bem show com a coisa. Acho que vai engelhar esse gente já com tinto, vinte jama, trinta já lá papai. Né ova. Papai vai já tinto, vinte tinto. Swivangelo swa ku hambana a tintombi ti dyaka va ku kala yi nga ri ya ntanga ya vona hi vo va sugar dad lava dyeliwaka hikusa sugar dad loko a ni ku vilela swa ku leswi vilelaka swona a wa dyiza a ti tsapawa a mali. Se loko a tumbi wona swa ku a lwa ntanga mina loko ni mu kombela kumbe i duzenju kumbe i tinyenti wa jikajika na ku vi lwi wa mukulu lweyi wa sugar dad loko ni mu kombela hi nga ni nyika o vhela a teka ku pha kwalano kutani ke switayenge swa ku ve ni kunene a tintombi ti sumela ku ve ni ti dyela vavanuna vavakulu van'wanyani va nga vakokwani va vona a hi ti kubala lowa mamana nga van'wundzaka se a vo va papayi na vonawu va dyelaka tintombi ta le hansi hi leswaku ve ni kutani wa vona papayi a ni 50 mamani a ni ma 45 kutani swi kona leswi a vilelaka swona ku ve ni lowa mamani a swi endla wa ku ve ni se a nga ha gwinti ku va swi endla u navenavi leswi swi endlaka swa ku ve ni wanuna wa nkulu wa munhu wo mu vona na a famba ni tintombi ta le hansi hikusa lwe wa papayi loko a gila tlhelo dza ku kahle se leswi swihikusa leswi swi hi endlaka hina vasusi se vapapayi va vakulu u va vona hileswaku ku ni leswi swa switirhi swa manguva lawa swi henaka ku ve ni hi vona swa ku va a ya ha ri swona leswi hi nga hanya swi matolo hi vona swi leswa ku va hi lomo ka matelefoni hi nga fa hi swi hlaya hikusa na hinkwerhu hi nga laka datulani hi vavanu vakulu mapornografiya leswi swi vonaka lomo ka mapornografiya leswi se u dya ku implementara leswi ni mamana wa vatsongwana ku a ntanga yena se a ya ha gwenti ku ve ni a endla leswi a endla leswiyanani se a ntombi na yona hi ku ve ni switola ku ku okay loko no endla hi maendlelo lawa loyi wa papayi lweyi ha ta ni diza hi madizelo lamanene se u swi vona swa ku papayi a ta vhela njhe mpela njhe a yi juletela ntombi leyi kusa loko a ku endlisa xileswi
0: lwani
1: wa swi tiva swa ku phela lweyi hi vugamu wa ta ni nyika xa ku kala xa loko hi lavi ta mahanyelo ya tolo ni ya namuntlha ma hambanile a swi nga talanga leswaku ve ni vapapayi va ntanga ya masasentano u ya mu kuma xinhwanatana xa makinzi yanu
0: zasete
1: yanu doito anu ma 23 anos a swi nga vhamanga leswo ni kulile mina kumbe ni wa 90 yi tali manje a ni swi vona nkama leswi ni nga ndzuluka ku va ni va a ndzisanyana kumbexana a jaha ni swi vona swa ku pha vakokwani va tshama na vavasati vavo a va tito na va helelile ka swi leswiya se swoswi swi heli swi nchumu se swi cincile se kutani ke hi leswi papayi swi endlaka swa ku va a vunavenave bya tintombi ta ku jula mali va famba va dyetela ma sugar daddy loko a mi kuma na yi li xove ya ntanga yakhe na ku ri loyi wa jaha loyi wa pfumela ku ve ni kumbexana wa swi kota ku ve ni a humesa ku ya nela ka mbilu yakhe va vulisa swileswo tshama na yena loyi wa jaha tama loyi wa jove a mu nyika timali leti a vilelaka tona mai loko ku ri ni ku va jaha byi nga yi humesi hi ngava leswinene u ta swi vona ne ni lowa papayi na yinavo loko a taleliwi hi njoko ni nga vulisa xileswo mamani a swin'wana swika a nga ha gwenti o kumbe swina a nga pfumeli ku ve ni a yi endla leswi yena a swi vonaka lomu ka mapornografiya lowu mamani a yingisa swileswi a nga swi koti hi vugama ta ngheneliwa hi vumbilu bya ku biha sathana ya mu nghena a ya jula ntombi ya ku va yi le hansi ka ntanga ya ku va yi nga li yona hi ku ve ni a swi tiva swaku loko a ku ndzuluka a ta ndzuluka mpela se mamani a nga ha gwenti se ntanga yi fambile a va kolani a ta nghena van'wana va yingiseti manje swi ya hi lomo njhe sugar dad a ta ni nyika loko a kombela duzeni bya mi nyika hi mili jaha loko a ku ni kombela duzeni a ni swi na vana wa yona na a jaha ku a babixikati wa swi vona swa ku hala ku na nchumu la se papa yina yinavo loko a ku ndzuluka mama na ku mina ni nyamakazi mina kasi kutani lweyi loko a ku ndzuluka wu vhela mpela ndzuluka mpela tala kwalani
0: bongile mahonelo ya wena bongile le ka tres ni kutani duas ni 34 hi ta ve kombela ku swikati swi landzelaka hi mahakandzakanyo ka siku ve van'wani va kota ku nghena nakona bya saseka ku ve hi hlengela hi la ku ve hi zama gesi ya kutani swifuva swa vanyingi allo hi bula na mani
2: mamana Helena Gabriel Mashara bari mushikambulani Maputo.
0: Oh, mamana Helena hoya hoya
2: tani mambo papa
0: onelaga wona kahle ku mhaka le kambe kombe ku vhala ku finala ku tsan'wani radi ya zo
2: ya a ni hlava mhaka leyi swa twala ku ni ku yini ba a vanhu swoswi ku cinciwile ku sa vo vatsongwani va lava vakulu va vanhu va vakulu va vanhu va va hlayisa a va ha lavi ntanga ya yena a ntanga ya yena a yi swi koti ku va yi hlayisa se a ya ya tichuveka laya ka munhu wa nkulu ku ve tolo a va ku loko u rhandza a munhu wa nkulu va ta ku goma u cilane u ta huma ximoho se ku chaviwa a swoswi loko ku leswi swa yile va le ku yila yini a la ku swi tiva swa ku yini a nga le ku twa leswi wena u n'wi byelaka swa ku leswi swa yila a landza swoswiya hi ta kota ku swi xixima a swilo swa ku riha a swi vanani swi le ka vakulu va vanhu a vakulu va vanhu a mindyangu ya hina vamamani ya hela hi swivanana ku lava vakulu lava va lava vatsongwana na yo mfana a lava vavakulu ku a ta mi hlayisa ku la ka lo a nga huma ku wa swi kota ku loko a ya ya vuya a ku phela mina ni ya xitikini mina se ku ta sweka mani la kaya a ni ku wo pfuka u lunghisela la kaya swi hela se u ta kota ku u famba ku wena u titivile ku onile pfhumba hi ku komisa a hi leswaku weni wena a wu nge sweki u ta vuya ma-23 hora ta ku ni ku gwelele ku ni ya xitekini mina swa tona swoleswo la phakati ka mutongo wo tekiwa hina vakhale a hi ni xihlonipho lava swoswa va na xihlonipho polisi ni hambe hi ku veneni hi nga ta tlulela swin'wanyana hi ku tshama la ku nga ni vatlhe va hantla va swinyenya ku va chava a minawu liya ya ku hlonipha la kaya ni hantla suka va rhurha va la ku veni va ta veni va xanisana kolomu va yaku kona
0: zvikata zvinyenge jahalege masiku mamberi manharo vamutsutsu matlajika uya kaya
2: auya kaya uzasekotsama kuni siningi siningi secheka kasatingana secheka kasatingana varuro nyamuka muti kumukana vaka avuya ni Elia afambila yekunwana
0: mama na Elena
2: baba
0: ka wulela legi kuwa heni le zvivanga zvoita kuzviyela shingata nezvona vakutasva kuti huma yechibowa yini a zvilayelo lezvi zviwavhuna akakuhaka katiko kautomiga vanhu kutane azvivhuni chomu kutana zvingavhuni
2: asikuona akushishimiwa
0: izvo
2: akune minawo unetwaka nokuhenga tatela ku swilo swilo swinyingi hina asipfuna kusa ahitekiwa hi nawu hi hlonipha maxiswo leswi a va yingisi loko u mu byela u ku u ta tshwala ta tshwa hi ndzilo u ku swayila ku a ku yile ku yile hi laha hi nga le ku swi tiva ku loko va ku swayila u la ku kholwa ku swivona swaku swile ku swi endle yini
0: Yeah.
2: Por isso a kuno tome da respeito a ku hanyiwa kusa a hilanda a ku dzeliwa he vakulu va vanhu maiso swi hina va hombe a va hilande. O wanu ku loya nse ngana kona.
0: Mama na Elena.
2: Ba.
0: Bongile mama na Elena e onela ga wena na u tsamba zwo kuva tengetela vanwana.
2: Ku bonge mina ni talo ka xikoda na u tokhavisha maxilo ku ningali. Kombela upala hi mina Mr. Paul wa Chakanedi Mase.
0: U kalile ngopfu mama na Helena.
2: Na a no va ni mafebra se baro ni nghena na ni mafebra swi nga handle.
0: Ah, tabe, tabe, hi makumeni.
2: Khatibamba.
0: Cha cha. Kukinyo, kinyo, hush! Emo stari! Ai chini mo! Hush! Hush! Hush! Hush! Mr. Ahlaya hina 86 93 86 399. Hello.
3: Alexandra.
0: Hey, Branaman.
3: Branaman ester un kondo sumbuzi kwa mabungani.
0: Hoya hoya.
3: Baba lwa so.
0: Hezona.
3: Hoya hoya.
0: Mhm, hla ku mhako yekomela mama na ester.
3: Kume kwatu.
0: Mhm.
3: A mina anla kula lomu kwa ku vanga famba kona va makwero va famba hi leswi va si woni swa ku sona leswa swi swa ko.
0: Mhm.
3: Na no la ku veka swilayelo.
0: Mhm.
3: A va makulu va vatsongo va vatsongo va vafana.
0: Mhm.
3: Leswona va famba va lava ku hlayisiwa famba va lava matshomba lawa mona ku va na wa vakulu. Para ta aprovetar a machomba lawa elungwa siku a siye movha bavaliya a ta teka movha lowa kanga hi wona mawako. Masi a va tioneli ku hantla va guga ku famba masango. Sosi a va fana se va karhele ku famba masango. U mu kuma mufana mutsongo masi a khala hi ku mina a na ha fambi masango a ni tsutsumi. Masi hi mhaka yo le. Ni ku tsutsumela ngopfu a va vasati va nga ti pimeli mafambela a mafambela wa pima wanuna mafamba ku famba masango inaka vatsongwani va vasati va vanhanyana hi swona va hamba va lava male maji a va tioneli hi ku saka ngati ya vavakulu yi ta va pesa hi ku gama mumanyana ni ku tsala a nga tsali mun'wanyana xurhwa nyimba mitsongo hambileswi va nge ku ni ma swivhikelo leswi va vhikaku a ku xurhwa nyimba hambi sati ni nuna va vhika va ku va hanyima ku tsala yi tshuka yi tumbuluka nyimba kolaha ka swivhikelo masi ni wo vanhanyana hambiloko va ku va tionela ku va nga swiri nyimba a ya xurhwa nyimba ya xikoxana a xikoxana swi nga ta gwenta ku n'wi teka hikuva ni le kaya le ni ya ku tele hi vana ni vatukulu a leswaku a ta xi teka ntombi
0: leyiya
3: tama
0: ku swi lava yitanga ya zukulu wakho leswo
3: papa
0: ku swi lava yitanga ya zukulu wakho xinhanyetana leswo
3: hi swona yi ntanga ntukulu wakwe na yena untombi leswa madzi n'wansiku yi chava ku mbala leswaku a nyimba ya mani hi ku saka i nkulu wa munhu a nga ta n'wi gwenta lin'wani siku a ku a hi humesi nyimba se a humesa nyimba a ntukulu wa mina a gama a fa mina ni wulawulaku ni feli hi ntukulu a lembeleni nga hela hi yo mhaka ya mabulo ya laha hi nga kona nyamukala a ntukulu wa mina a chavile ku mbala va humeseko se ya xibedhlele siku yini a laka ya nga ta nga ta mbala a nga hlayisekanga a nga ti tiya a fa ni swo swi ni khulumaka a fambile ntukulu wa mina a fambisa swoda se kusuka nyimba ya xikoxana a nga ha pfumeli xikoxana ku swi ya lundla nyimba ni ta wu hlayisa a yena a nga ha tiyi ku komba swa ku nyimba ya xikoxana mazi va kombina ra ku humesa mazi loko se va humesa nyimba va fa hi perdera vana va hina hi mhaka ya mali leswo swi kumaka ngopfungopfu lo madoropeni lomu ntlhaveni lomu ka hina lomu a swi talanga swi kona mayei talo hi swi kuma kambe a swa ha talanga hi mhaka ya ku hi hangalakile ngopfu swa ku gaha swi kuma masin'wini a swi kuma mahlamba a swi kuma hi matshamela man'wana ni man'wanyana kasi dorobeni hileswaku ku biwa mali xin'wana ni xin'wanyana xi lava mali se mina ni lava ku nghena ka swilayelo a lomu hinkwaku va nga famba kona vamakurha a ha va lwa nga pfukani wa mun'we va vulavula leswi va swi onhaku lomu madoropeni ni ku swi tiva hakakunene a va vakulu wa mbava a mindyangu ya vona va yi vona ngiha ya ha lisima a lisima li ni vatsongwani lemai a khale ni khale a swi li kona leswo kambe a va vakulu a ka vatsongwani a va lava a leswiya swa khale ka hina sa ku kulu ku va mi kuma a hali ntombi se a twa ku delisa ka ku pfula ntombi hinkwako ku pfula se a mazi sweswi a va a vatsongwani va kula na va le mihlaneni ya vavanuna swa fana na ye mamani kaya ina a loko a ku hundzukula hi swona hantla hundzukula hikuva a lava mali ha leswaku o hantla hundzukula loko ya hi timhaka ta ku o tendera a swi fanyana swi tiva ni swi teka ni kula swi yimbelela swi ku a swi dalani swi lava ku swi tiva ku hlayisa swi tiva mahanyelo ina swi tiva mahanyelo n'wina ke hi nga fundani na n'wina fundhisanani hikuva hambiye hina hi vetota swi nyini hi yo fundhisiwa hi vanuna va hina hi pfumela hi ku saka a hi ni nkatini ni hinkwaswo leswi hi nga ri ka swona hi fundhisiwe hi vavanuna va hina na hi ni xihlonipho na n'wina wu hloniphanani a va hloniphani se a ya ka xikoxana kambe ka xikoxana wena mfana u ta hantla u karhala ku famba masangu mavo a wupa hi xikoxa a pfupa hi vafana ni sweswo ni khulumaku leswi ku ni mikwama yi nga tshama lakaya loko ni xa mundzuku ku tata jahani lelekeka famba swi ya maputo va tlha va hantla va karhala ku famba masangu vafana hikuya u tiyela a tingati ta va vakulu inkomu
0: kani mambo mamana xiter hi na ku tshamba
3: swiaaetela ni kombela u ni hungusela a disula George Maluleka ku rhandza mali naswona avangani va wena loko va fika va komba swa ku na mali a mali ya wena yi rhola mapatwini a vona lava nga ni mali mali ya vona va yi veka xihundleni mayani swifiwana hi ta kateka
0: hi ta yi langutela lesimu leyo ya hi karatela kutsongwana maxi hi ta zameta ya ku langutela
3: ni languteli bava lowu
0: kani mamba
3: nkomu a ni lava ku tlimbeka swilayelo mina ha leswi hinkwaswo va nga vulavula vamakurhi a vanhu va mi wanga pazanga mazi va swi vavula leswaku va swi vona hi ku leswi va twona ku doropeni swi tala doropeni lomu tlhaveni swi kona kambe swi talanga nkomu
0: chachao u lava yini kasi

0: Halo.
1: Baba loyi. Ndzi lava ku ta engetela a wasati wa mina ni Javiri ya ri pindida.
0: A ni swi kumanga?
1: A wasati wa munene ku tshama na yingangu Javiri o Zindiya. Ya ri pindida.
0: Ya ri pindida.
1: A swi gunda mawo. Ya ri pindida leswaku a fambile a ya swi vona nyana ka wona wa ku sangula loyi a nga mi kuma. A ta a ya ta hambi ku a mana n'wa wuya. Leswaku ta mi lava loyi a loyi ma ta tshama na yingangu. Kasi loyi wa ku ku hutela ku mi kuma kwalano a mi nga ta tshama. Nada na mi nga ta tshama. Jalebi wa nga ni nga vula swo ta hama dalo laha. I hlayisi hi swona. I hlayisi. Van'wana vhele swi na yita swi famba swi swi la kona hlayisi. Ndzo lava ku ti engetela nkama wa kona vutsongwani. Vutsongwani nguvu leswo va la ku nghena.
0: Bongile.
1: Ndzi nga teka nkama xawa. Ndzo lava ku tiva leswaku madelo a sungula mahiya wa munene wa ku mi teka ku tshama na yindyangu. Wa swi tiva ku laha epa ni xi xitoa ke. Kasi ku mi teka wo mi tisikerela a virgi wa hemba tshumi na ku virgi wa hemba. Namuntlha masiku lawa na da.
0: Nasimara.
1: Anga wa mutshado guga na yena virgi wa hemba swi kona leswi.
0: Bongile.
1: A lava tshama ku makadeya va ngo va le makadeya swinene van'wana. A swin'wana va tshama ku va tshame a nga khomi loko a vhela ri decision either. A nanyana loyi decision ni a nga ha yi nanyana. I mamani ya ofisiyani zanu mani wa ku tshama mahala ni makadela lume a hi swa ku vo swi nanyetana i malembe ba swi ma tshamisa ku ma in term ya munhu ka kona xa swi dalani va nga rhandza na swona leswi khani mama
0: Bongile Ernesto na tshamisa ku swi tsela swi layela.

0: Ocean Babalu.
1: Ocean, bola no man.
0: Una serie de novela da isa.
1: Aya hoya.
0: Kanwa, boy, Babalu.
1: Aha.
0: Amadale isa keton mare. Kita ngene nese nika parte ofana. Ofana. Vati jaya va no tongo.
1: Vati jaya.
0: Ntamu sinene. Ampana alese va se entla go soti vana na vonto ni gondo ta vona ikusaka a munhu wa mkulu hi ntamu ka vapfana inga mamani wa vona nda for example i n'wana wa mina a rhandzana ni nsati wa mina laya ni vo tidlaya porke a ngati ya vona i gijima hi ntamu a va mamani lavayani va tsaka hi ntamu hi ngati ya vona ku i gijima ngopfu swinene kambe va kukuwa tingati ta vona va tlhela va hatla va guka
1: ya wena
0: hikokwalaho a khale ka kona a va ku na wucilani swo va ku na wucilani mara wucilani li kona hi lolo se va li endla ku vona lo liyani ku kuma a mfana a file a file a fa ku wa straight yi loko ka famba na mina ka ba wakwe loko va hi cuvuka hi no va kokwana wa mina hikwalaho ka ku kala a nga lava ku tihloniphisa vona vamamani va kona vona va hi nkarhi wa kona vo tsaka vona hikuva va kume
1: a ngati yeswo
0: a ngati liyani ya vona liyani ya yinene se vona vo fa ku fa kunene mbuya nkwana
1: ya
0: ei hikokwalaho a wu tomila kona la swi ni nga ta mbala ngopfungopfu hese ni ka parti la tintombi porke a tintombi a ni nge khulumi hi swoi parti ya vafana phela a ta chava ni ku ni komba hambiloko no divana yena na vo tshama xikan'we hi ku poti va nga tekananga na divana yena laha tshame na yena nhlukani i mani loyi poti ku swi lava na wa ni vona suka a baleka hikuva nge ni byeli vaku en'wini wa wena a mbala nsati wa mina en'wini wa mina
1: swimani
0: koteki leyo se va tixisa hi mitambu vapfana va hatla va guga a ngati liyani va kokiwa ngati ya vona ya ku tsakama hi ngati ya ku guga ya switalana kola no baba loyi lava vana swaku nowa nkama wa kona lowu u fambile
1: hi zona
0: manjeke hayi kona ku tshamisekanga khani mambo
1: khani mambo nhlokomhaka ya maswula leyi hakunene hi zala vukhwatsi ku ya lisima ngopfu ka vutomi ka mun'we ni mun'wana wa hanyaku swi fanele ku vihe swi hlola hi ta vihamuke munghiselo wa kumesa
2: i ngoma ya n'wina makatorizinya leyo ya ku chipisa va madala ku ya maphakitini marhandza u lava yini kasi
1: alo
3: Avuxeni baba Tomas.
1: Avuxeni bula na mani.
3: Ijala ku tswaliwa bara de Limpopo zongwane.
1: Lopes Francisco no Mondlane.
3: Eh.
1: Hoya hoya Lopes.
3: Yeso na.
1: Ta kombela ku ve u kandza kanya tshikati tshoko se tshi tsumile.
3: Ah, a ku kandza kanya hi swona baba leko ta no nkarhi se u fambile. Lexi ni nga xi vulaka ku sa bolo leli ni suke ritolo hi lele leswaku mina lexi ni nga xi kombela hi lexaku ka majala wa ma swi kotaka ku veni ni ma swi endla leswo a ma swi tshiki porke hi ntiyisi ya kona a xi kona xiyavi lexa yena lexi a nga ta kombekisa ku mundzuku eka u byala yena ni to tintombi leti ti swi endlaka leswo a ti swi tshiki hikusa a xi kona lexi va nga ta xi kombekisaka ka vutombi la yena la mundzuku porke a ntiyisi ya kona i ku ve munhu a ti tshamela ni nuna wa yena leyi va nga ti lavelana xikan'we na vanhu vatsongo a loko swi kutani swa karhata ni vo va bava lava va swi tolovelaka ku swi endla leswo a va swi tshiki kota ku va lava tintanga ta vona leswaku va ta kota ku veneni va yaka amindyangu kusa amindyangu va ya ha hlula hi timhaka teleto se a va swi tshiki hi ku kandzakanya ka mina bava loyi a ni nge hi le hi se ntambu kusa a nkarhi wu fambeli neni a swi tshikiwe veni ku xixima a ku fana ni tolo leswi ku nga ri ni ku xixima a nga li ku hi tsemakanya a milayo kusa loko hi ze hi tsemakanya milayo hileswaku hi wonhetela a swilo swinyingi swa u domila ku hanya wa vona bava loyi
1: bongele lopes wonela ka wena kota mangisetwa ku kumesa ka siku le ka nyamutla hi tala hi ku tsaka loko hi tiva swa ku bya kaniwa hi vontlhe vayingiseti va Radio Mozambique leswi hakunene swi kalaku swi nga hi swinene ka wonela ka tiko ni ka vutomi ka munhu ni mun'wana. Chao chao.
3: So ke ke xivangelo leswaku a titombe a ti swi yingiseli leswi swi nga ka bulu leti porke a va na nkama na swona ni hambi hi vola vapa va lava swi endlaka a va na nkama na swona ni ku swi yingisela ku za veni vo heta nkarhi ku yingisela leswi
1: wa swona ke loko va zava zava swa ku va layela vo tima a radio
3: hi vona hi ta kuma na ku ka xikolo no xi tokamu loko hi nga konsegira hi swi xiprofeto xa mina xa bava
1: mu prophet
3: eh ha yena baba kuna munwanyane
1: bongele lopes machine nena zwo
3: hezwo na kan ma
1: cha cha vaka hina mwingisetwa ku randzeka zwisidlunya ku zwakaniwa hi tindlela tontle kunene se zwizile nguvu nguvu ka majaha leswa ku akutinyikela ka leswo swi kona swi vonekaka ka miri hambi ka vanhwana na vona kambe swi khwatsi bya chikota seni ka vanhwana seni ka majaha ku zala magizi ya ku kanya kana nguvu leswaku a masiku ma ta tshika ma hatla ku kumesa ya mitirho leyi hakunene yi nga ya hununa nakona hi zile chin'wana laha leswaku loko mama ni loyi a sangula ku dohala kutani khosahala famba hi chongotelo inaka hi wala ku tiva swa ku jaha leyi ki ta tiya ku sima maga hina yena ke kutani

0: hilosili mrozo mungisete mahungu la wahita kunaoka lechikati na hesangu lako hiti shoku utawona. Daniel Chapo, murangeli wa tiuga Msambiki, igumisilienzo blogesi ya loi la masiku manharu ka provincia ya Inyamban na atirele ya kama distritu ya Zavala, Panda, Fonyololo, zingwe ni Vila Kulu, Lea, Zavala ikangulili chikola, chama puku ya leheka heka, aka pande mchikene akangula chisima chama atilika Vila Kulu, ave akangula tribunal distrital, hanga kamikangano lehi angavina yo ni chitsungu patsi ni mifumu ya ma distritu itavita amba kambi la mafamili na kunungana mtiriata wate luma provinsi ya Inyamban yitimbise lezako amati matavi masimamisa machikela kawatsame va provinsi ya Inyambani. Let tisho kutama hungu malungiselwe kuna matakuma tahingilezi wa hamina Armindo Masing zingwe na inakulore watiro Luis Batista akumeka kuka michini na hikari minavelela awingset leginene. Amu rengeli wati kugamu Sambeke Daniel Chapo igumisilienzo la masiku manharu luma a provincia ya Inyambane kasiku lege kugumesa mulongiso ivi akangula a tribunal a distrital ya leka Vila Kulu. Leyo ka Vila Kulu nzakunga na akangulili a tribunal ivi akombela a bagweta hambi ni iva titisi lezaku nga mutiluyan ukomba lezaku Vila Kulu katiriwa na kunga heku shusha timaka heku landisa ungana hambe ni jungwani la zileko imuti lunga vi ukanguliwa ni tsima tsima yako utirela a chitsungu po a distritu ya Vila Kulu kunga distritu leye yi ya mkela ku avayene vakuta himatiku unke akunga tatsakisa loku kuzwala zwaku avayene vakare vanga tetelwe timaka tadze heku laka kukanguliwa loka mutiluwu vahanyi kambe na vahiva nyama binzu varavi gata tienzo ni rulelo vakari vabonga hekwa la kaungana vakangulelwe a mutilu wata utetisi i tribunal distrital ya uchukwa na kuhunzeleye ya kale amturia Radio Msambiki yivi yezwa zifuwa za vanyama binzu patini vahany va distritu ya Vila Kulu.
1: Florinda Reginaldo
2: si amutilu wakangulwa nyamuja kota vanyamu ka Vila Kulu muti sisakwe
1: hu utakela hatsakela muti waka Vila Kulu hitsakile kukula ka tiko e Vila Kulu kutsikukula ka tiko
2: se ikwala ka kungaku kangulule muti lo kalitana uni u jamba ni u gevenga kita pumbeka
1: kita pumbeka kita pumbeka.

0: jambani hikusa kambi na hina vatswali teke hivini control a hiku hitsakela leswaku a tribunal leyi a yingheni a ukrimi hu tsakela ku yivini umlayelo gaginene
1: Gabriel Costa segundo o que o sua excelência presidente da república nos orientou aqui, o turismo vai se sentir mais forte e mais considerado no governo, porque o Sua Excelência Presidente da República disse que devia olhar tanto no turismo, porque o turismo é uma área muito sensível. Qualquer situação que aparece, sem haver nenhuma defesa, o turista entra no jornal onde há a janela que diz Vilanculo já não se pode viajar, e isso vai limpar todo o nosso desenvolvimento. Por isso, como tribunal feito, estamos satisfeitos.
2: Vahanye valikavila kulu da makombisa a litsa kwekola kungana ku kanguluwilwe a tribunal distrital. Loko hi simamisa ni mahungu ka leswi khati laha Radio Mozambique, hi tave hi ambala mafambelo nungana a urengele gata wa kiloma province ya Nyambane gikarige timisa leswaku avahanye vatave va simamisa kati hweti titako kukuma mati. Tembisa yivi nyikwa ha Daniel Masing na ku murangeli wa tau akilo ma province ya loko aurawulele ka mitirho ya Radio Mozambique ndzau kana ku kanguluwile chisima cha mati cha le panda mjekeni. Daniel Masing ate hangle ka chisima lexi nga ve chikanguliwa hi murangeli wa tiko ga Mozambique yena wa zihlanu ya loyi ka madistritu man'wani swi kona swisimu swa mati leswi swi to nga ve swi nyikiliwa ka masiku malandzelaku.
3: Nhesukela ku lomuka pandi hi swihulavula lako le ka maxokwa xa hi sungulile a tirho wa hombe ngopfu munhu wo veketela miphayiphi ni ku boxa tihlowo ta paramati maxa hambi loko lomuka pandi basi for example le ka liniya murombeni a mukhodweni nakona u xa hi ni mati la xa a xitshungu xa chungunya byo ku tiyela ku nyikela avazavala masinga funyaloro maboti ihatinyimisela ku kuta hi ya phambeni ni ku yingela mati polikilechi lechi ikongometo linyikilo ya ku hi mfumo wa hina zvaku yini zvaku tingi a mati makumeka para tshungu cha hina cha lomukanya nyambani
2: kasi azvisima leswi zvitave zvive zvapenzukela ukona tiro lowu uma hi waku loko awulile Daniel Masingi
3: a tiro hingana wona a masiku ni masiku munganyani hi ku phinda phinda kuve hi ku yini kuve ni ku hi kapasitara ni hinyika awutivi ni wutlhari aka xitshungu xa hina aka tikomite leti nga yini tijirarako a mati ekambe a xin'wanyani awutlhari hi nga na gona hi le ka ku yini hi le ka ku hivi hi nyika awutlhari hivi nyika wugundzisi ni wugundzisela avamekanuku lava kumekaku lomu madistrit ni va kumekaku lomu maposho administrativu para ku fela ku yini para ku fela ku vhumetela xitshungu loko ku tshuka ku onheka xa ku tshuka xi onheka xa ku awutlhari ka xitshungu na xi nga chikeli ku ni apovoado ni povoado local daddy kuni tlhari yin'we leyi ve na ku mukani mekani ku local hi yo yi kombela ku yini yi vhunetela xitshungu kambe loko swi tsatsa xitshungu xa swikama swi tala swi ta district swi ya province
2: ku vulavula ka Daniel Masing na ku hi murangeli wa ta wake lomu a province ya Nyambane na akarhi a hlawuta hi ntirho lowu vona va humahaku xungetano hi ta wu phakeli ka mati handle ka ku kanguliwa ka swisimelo swa mati wu kona ntirho wu mahiwaku wa ku nyikela a gonselelo ku thwazisa a vamikanukwa lava nga swi kotaku a ku lunghisa a swisima leswi loko swi gohekile. Murandzi wa Mwingiseti na hi chikele ku laha hi ta kuma hungu lawa hi nga sina hi mabuhili kasi ku ta ku hambela kasi u ganya munhla mahungu ma nga vi mangeni ka mina Armindo Masing ka michini ku vi na yina kulori wa tiro Luis Batista hi humbergai na hikarhi hi mi navelela a simamu wa Mwingiseti leginene ka mitirho ya Radio Mozambique ya ha landzelaku salani.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: As inscrições para o Desengoma de Zanhambane 2026 estão a chegar ao fim. Falta pouco, mas ainda vai a tempo de participar.
2: Desengoma de Zanhambane.
1: Pode inscrever-se online através do www.rmplay.co.mz em paradas musicais, selecionando Desengoma de Zanhambane. E agora ficou ainda mais fácil, já pode também fazer a sua inscrição presencialmente na Secretaria da Rádio Moçambique, emissora provincial de Inhambane. Atenção, atenção, atenção! Só podem concorrer artistas residentes na província de Inhambane. Para dúvidas ou mais informações, contacte a produção pelo WhatsApp 86 79 59 167. Não deixe para depois. Inscreva-se já e habilite-se a ganhar valiosos prémios. Desengoma de Zanhambane 2026. A nossa música, a nossa cultura, a nossa identidade. Lucili, Lichi, Chikati, Tivekselueku, Kugonzela, Aprenda Mais, Makungu, Kuhia, Banco de Moçambique. Nyamunha, Hitaulaulahi, Metix. Utsikauzwa, Navaulaulahi, Metix. A Metixi, Intiru, Uvmelataku, Kurumela Mali, Hika, Banco Yingui, Kayuan, Hichihacha, Watch Masiku, Kama Ulavaku, Hambi Kumelini Kaviki, Patsi, Nimasikuya, Friado. Hua rimatricela. Ashkarati, o ashkota kungena ka internet banking, kujlava manguani ma aplicativo lumu ka fone yawena ni USSD. Washtiva kuhisiku ngarumela kala malimuni. Hekutirisa a Metix, a munu ashkota kurumela kala 200 mil meticais hisiku, te compone ta ashkota kurumela kala 500 mil meticais hisiku, lejo, kutirisa a conta ya compone a cavanho mahala kurumela te chapau kat compone kuni tsengu a banco e gemaku na ikombisaku a malinga sirumelwa umwan khamselo wa shkota ku kuma aka banco utirisa ku yona ntiru ka hlula ni ku tsembeka Metix mali hichihatla.
3: Juma, já o regrente que deu logo?
4: Ai, Said.
1: As inscrições para o Desengoma de Zanhambane 2026 estão a chegar ao fim. Falta pouco, mas ainda vai a tempo de participar.
2: Desengoma de Zanhambane.
1: Pode inscrever-se online através do www.rmplay.co.mz em paradas musicais, selecionando Desengoma de Zanhambane. E agora ficou ainda mais fácil, já pode também fazer a sua inscrição presencialmente na Secretaria da Rádio Moçambique, emissora provincial de Inhambane. Atenção, atenção, atenção! Só podem concorrer artistas residentes na província de Inhambane. Para dúvidas ou mais informações, contacte a produção pelo WhatsApp 86 79 59 167. Não deixe para depois. Inscreva-se já e habilite-se a ganhar valiosos prémios. Desengoma de Zanhambane 2026. A nossa música, a nossa cultura, a nossa identidade.
5: Juma, seu gumbi lá mchikitelua wena alhambedini.
3: Ei, Saidi, mangwani masiku nze kela nzinga gwimbangi. Loko nzi gwimba mchikitelu, nzo ingetela kuhisa.
5: Mila wanzifana la wena. Kanilelu, nzi gamili hiku ichi kwa lanzisi wa kuhisa nyana. Kuhunza kukuma dzedzedzi. Ahijana lezu?
3: Lisini masevi, a dzedzedzi, gaho lisa jiru. Hinga jukutu kuyantiruene. Avanana, vanga shukutu kuya chikolene.
5: Hijona maseve, mina ningamu ya mina. Hiya ikela lomka mchikitelu, hambi kuhisa. Hingela le hiti vikela wonki masiku.
3: Ulalisini maseve, amchikitelu chivikelo chahina. Akusukela le jukela kupenzuka. Zita gwimba mchikitelu wa mina. Laka mbeidu masiku wakhi. Zinga tapazamu.
1: Vigela ka dzedzedzi ku ekela ndzeni ka muchikitelo u gwimbilweku lambedwini kutani ka sangu ka wena watch masiku.
6: Malaria, fora, fora. Malaria, fora. Yeah, yeah, yeah. Malaria.
4: vamos todos nos proteger.
6: 6 horas e 15 minutos, tchau tchau coisa longa logo, tchau tchau lomaka.
7: Gunduru gombe, wache kwa hitu, zukubarasa, ingisa kanga lomaka. Aga tchau tchau lomaka, se eu ganhar muito oranzo em que sete. Hotlavinyeta lowu hi ka kunene n'wathayi a nga ve a nga hi kona laha ngangweni wakwe ka ka gumendle nyamukha hi ta ve hi chiketisa a mugemeta musi engisani kucele
8: u gwenzeka xikelo lexi a gwenzeke tshama hi ku hisa timbita a gwenza ke tshama hi ku cela leswi nga thayanga hava kotai wa hi yena nyenjhako yi nga ndzi pfuxa mina n'wathanga kona ndzo etlela lepapaninga a wu rongo gihlwela ku ndzi gi kuma ku etlela ndzi kumesa loko ndzi gi kuma phendzulani hi ku koma wun'wa kambe n'wathaya va san'wina wa ndzi aneka kha ndzi ka kuwa heyi ya ndzi kwandza ku songa songa mikumba ta wena zona ta zona ndzi kwandza ku huma ndzi tende ku fuzi fuzi za mina ku lava dzinga ku gana ndzi chele
7: n'wathayi
6: bava
7: xa yini sweswi u chika u ekelela ku risi u chikele chikhati muni
6: ndzi chikele ni usiku ngopfu ndzi wo chava ku ku vuxa hikuva jima ndzi suka leswi nga ndzi kuma hi ta swi
7: wena wa xaniseka n'wathayi u nga wuyelaha mutini wa wena u chikela u tshama laha kurisini a wu swi voni ku hika kunene u yo cinca u nguga wena gima mapunga
6: hi sweswo swa ku cinca a ndzi na nga cinca hi ku swi lava
7: leswi loko vanhu laha mugangeni vanghana va hundze va lava ku vula ku mina cini ndzi mumahaku u chike u etlela laha kurisini hayi chikona ku chikela u gongondza livati loko ndzi lava ku ku tshika ta ku tshika u nghena loko ndzi ka swi lava kambe u ta tlhelela hikuva se ndzhaku u khwatse u paki lomu nga hi kona
6: gumende mina ndzi wo chava ku ba livati
7: loko u wa chava loko u wa chava no wika
6: wa
7: tiva lomu nga hi kona wa mu tiva loyi a nga hi na yena a li nuna leli wena u nga li na lona siku lin'wana kambe loko u rhandza hileswaku wena wa swi tiva u kota ku hlamba lawu nga kona a wa nuna u nga hlakani hi yena i sinya ndhawu ya nyawa we loko swi chikele swaku swi mi kongoma ku tindiriwa sotiro a va vanuna va nyamuntlha va ku lava loko u laha ka wanuna wun'wanyana na wu hlayiseka khwatsi u swisile khwatsi leswaku ti capau hika kunene ta byala li ga hini ga thoto electrica ti ku hlayisa ku ti ku wundla khwatsanyana ti ku hingeheta u swi tivi kani leswi rhwala swijumba swa wena rhwala mithwalo ya wena u famba u yaki na ndzumba lomu nga hi kona
6: kani leswi ndzi nga ta vhumela ku famba hikuva lomu ndzi nga hi kona ku a nga hi lomu ka mindzumba loko ndzi yi le ndzumbeni le ka ku nga hi nini
7: wathayi hi nga famba hlamba hlambahlambahlamba
6: maji wenu
7: famba ya hlamba famba ya hlamba u chikele u pulundza la kurisini wona leswi ku nga ku babaka ku tshuriwa hi murhon'wa famba hlamba wehe ku juju khwatsi no cheliwa tsumana
6: maku ndzi nga wulawuli leswi ndzi nga swi kuma swi nga ndzi
7: kumekemina
6: ndzi chikele ndzi hlamba ndzi etlela laha hi ku ndzi kumile mati lomu xipetsweni ndzi hlamba ndzi tata tshama laha hi ku chava ku ba livati hi ku masiku na ndzi sukile loko hi sukile nini a hi va nchumu maxaka ya mina lawa va nga ndzi wona va ku u amukelisile ku yini argument mani loko hi nga zona laha nga ndzi tshika ndzi wulawula
7: ku mani mani laha ka mina mani
6: hi ku kala u nga ndzi nyiki chichavu leri ndzi wuyaka hi chichavu mina ndzi tati hengela ta laha mutini ka hina
7: mani mina na wehe mani a nga lowola munghana mani
6: hi no lowolana hi ku ku hi no rhandzana
7: u ta tlhela
6: a ndzi tlheli ndzi yaka kuya a ndzi yi ka kuya hikuva mina ndzi no suka laha a kusuka ka mina laha hi nga ndzi tsika ndzi wulawula a kusuka ka mina laha mina a ndzi wo fambafamba ku huma mhaka leyi yo va ku nga yini loyi o ti tshamela siku ni siku laha mutini laha a nga ti gwimbi.
7: What hai?
6: Ndzi suka ndzi ti gwimba ndzi ya le ndzumbeni ndzi ya ndzi ya wona loko laha ngi phuma a ndzo ha ku tivi laha ndzi nghenaku kona ndzo bebebe
7: hi nga nyima u ndzi nolowolana hi nolowolana hina a ndzi nga ta zwa chumu loko hamisa timhaka ta ku nolowola
6: maji a ku loko hi zwanana ku khwati hi nolowolana a hi no zwanana hina hi nga wula leswi swi lavaka hikuve mina ndzi wuyile laha kaya
7: loko u nga kombeli tsetselelo ndzi le a ndzi le
6: khwati loko byi ya kwalomu ka ku hi kombelana mitsetselelo mina ndzo wuya laha hi ku ta kombela tsetselelo
7: ndzi fambile
6: u ta wuya mina laha ndzi suki a ndzi suki a ndzi suki laha gumende a ku wulawula ka karata a hi lowola nangi u no ndzi lowola makuni loko ndzi lowolile swi ndzi phazamisa ndzi famba lomu ndzi nga famba ka ku hungudya ka ni cini xikhuxa ndzi nga ndzi kumile
7: loko u le ku hi nolowolana phela ndzi wu ku juka ndzi ku a mavhiki lawa u nga mbeta seyo u lo sangula ku ngi kukutla ke
6: a ndzi kukutli byala hikuva wa swi tiva ku hina ho bika thontonto a hini ne wena a wu nwi mina a ndzi nwi ho bika hi xavisela vanhu leki ngi pfunaka lowu munghangeni wa ku lowu
7: a ndzi nge nwa ndzi nguluve loko wona munhu a nwa thontonto i nguluve
6: makumi hi sweswo a hi nwi hina a ndzi na nga kumana ni xikhuxani xi nga ndzi kuma mina
7: ina hi nga ndzi byee khwatsi ndzi hlamuseli khwatsi hi xichavo hi ku laha loko u nga ndzi hlamuseli khwatsi xichavo a tlhamiwa mahofeni wu ta wa chuka a mabarketo ma tsa sitwi ka bonyani ka nyambele zyoke byi chipa byi ku xi
6: makunu mina ndza simama ku kombela rivalelo hi mhaka leyi ya ku hi nolowolana u no ndzi lowola loko ndzi sukile ndzi famba lomu ndzi nga famba na n'wali city
7: ndzi wo tisiku ndza ku tsetselela a ni ku ndzi ku tsetselela wena wo u lawulelela basi ku
6: khatsunuchava hi swiwonho leswi ndzi nga maha
7: u lahlani tipeni
6: ti wa lahlekile ta wuya hi xigelo lexi ndzi zaku nita kombela
7: xi taka matsaka wa tivembe mama nofa le parajeni xikhuyani
6: ndzi lavaku ku tiva ku u ndzi tsetselele ke hi ku xa ndzi kombele tsetselelo
7: ndzi byele leswi nga fambisa swona
6: heyi mina loko ndzi sukile hi laha hi ya hi ya chikela le ka mindzumba leyi hi nga ya ka yona ku no ba foni loko ndzi suka lahaya ndzi ku ndzi ya ndzi ya engisela foni le khelweni ndzo ya ku bebebe ndzi fambela toleto ndzi kumiwa hi xikhuxa ndzi ndzi khuxa ndzi famba ku famba loko ndzi fambile ku famba ku famba ku famba loko ndzi chikela laha ka muganga lowu ndzi nga chikela a muganga lowu ndzi ku ixi a ndzi wu tima xi ndzi wu fananisile ni muganga lowu a nga yi kona hahani wa hina ndzi ya ndzi ya nghena lahaya a ku anti xi yaleswo ndzi ngheni la ka xibarakana ndzi etlela xa ku fulela tlhelo na ndzi vona mavuyevuyi ya xiwomi lahaya lokoile
7: ya xiwomi xiwa hi na wena
6: exiwanga hi na mina mina si ndzi wona etlela exiwanga hi na mina
7: a wu hanyangi sinya liyaya phata vuxika liyani ya ku loko u yi henye ka kunene u lahlaka mapimo u no yi henya ti kona kwalomu kusuhani loyi
6: kwati loko ndzi ku ndzi fambele nguvu hi xigelo lexo ndzi nga za ndzi dadavala mapimo xiya loko ndzi famba ndzi fambafamba ndzo twa ku laha ka xibarakana xo fulela tlhelo xo dadavalana ndzi ku pfuna wuna laha hi ku hundzile swiwomi kwani xiwomi xi nga ku biribiri xi hundza xi famba va ku loyi wa nyanyama yi lweyi kwani cini
7: ina ka n'wathayi wo lorha leswi ni ku u no etlela lomu ka xibarakana ni nga ndzi byeku u no lorha xibarakana xo fulela tlhelo ni ku u no etlela ka xibarakana xa ku fulela tlhelo
6: ndza vona ku leswi ndzi ngo no ya chikela ndzi etlela
7: u no etlela
6: ndzi no etlela
7: ku kumeka mavuyuvuyu ya xibabana
6: a va nghenangi vo hundza hi ku hi ndlela xilangeleni Loko gichile ngandzi tsika ngumende ndzi ku dzwetela. Hiku mina zwonke leswi ndzo kombela akusima ma undzi rivalela. Loko ndzi fambile ndzi famba loko ndzi vukile. A muganga lowu ndzi nga yekela ka wona laha ka xibaraka ndzi u fulela khelo ndzi nga fulelangi gin'wana ndzi no famba ndzi famba hi kona ma nga ku kalamu ku kutsongwanyanyanyana a ku muganga lowu u nga ku hi lomu ka muganga lowu wa hahani wa hina ndzi ya ndzi ya nghena lahaya ndzi kombela a dalisensa
9: Hikai n'wata, a hi mapinga laha u taka u ta ndzi fuxungeta lomu ka matifi.
6: A hi mapinga yingisela leri ndzi vulavulaka. Basi loko hahana a vuka, o vona ku hi mina. Kani yi wona u za ku ndzi hava, kani a ndzi swi tivi. Basi, a ndzi amukela. Ndzi kombela mati yo hlamba, yo kufumela hi ku ndzi wa karhele ku a ku karhala loko a ku kha ndzi to kasa hi leyi ndzi to ndzundza hi leyi
9: a le karhalelele ku khwatsi muzimba ni ku karhala ku na ni ku karhala ni ku karhalisiwa hi nga yi tlhamisela ku
6: ndzi wono karhala ndzi karhalisiwangi ndzi wono karhala hi ku famba hikuva mpfhuko ndzi nga famba wo leha lo mukhwatini wa swi swa khwatsi
9: noko leswi u lava ku ndzi ku yini
6: ndzi tsetse leyi
9: kale zwo ona ngathai mina eka kone nzinzi ya ufusha kujugujile katona mina ndzi wati unga fambe ndzi wo khwatsi ndzi wo hlahluva ku zwi ta kumeka zwilo zwa ku fana ni leyi muku chikolokolo ambedu wa kumahiwa hi minwakwani nga u famba wena u dekeleza na n'waliseti atonani a seketela hi le ndzhaku ndzi tikuma ndzi hi ndzoche muhi vanharhu mi hlengela mina wun'we leswaku mina ndzo kuma ha xikarhawa
6: byi tolovela ku mahisa leswo loko a timhaka a n'wini wa muti a nuna wa munhu a ku famba ye hi xigelo lexi a swilo swi nga swi ya dada vana
9: u walavi ku swi mahisile ku yini
6: byi walavile ku ndzi wona u tshama kota u nga ali
9: hawula wa tsetselelo makulu kasi wa swi wona leswaku xi ve kona xiwona u wonhisiwile wa wena teka ni ta ku leta loko va ku ni teka ni ta ku leta
6: hi yona
9: amakhwedani na ku hisa ku teka ni ta ku leta teka ni ta ku leta makulu swi wonheki kani leswi mina wa wona ku hi vanhu va hombile mugangeni ni xiyimo a xikona xa ku ndzi nga mahi n'wathayi ndzo kombela leswaku swi nga phindi n'wathayi laha kaya ku sala ku maphuruphuruphuru ku dadavala laha mutini ku fuva laha khombarini
6: hi xigelo lexo mina wu ndzingile ndzi simamaku ku kombela a ku rivaleliwa hikuva hina ni vana ni vazukulu ni van'wani lowu mugangeni hi hina hi nga ni projeto leyi pfunaka
9: vanhu wena a fona we chokeeka kanakana ku
10: xewene baba gumende
9: ya uyane
10: n'wathayi
9: wo hi mamani n'wathayi
10: hi mamani n'wathayi
6: hi mina ndzivulileko hi timhaka leto u kuma ku hi nga pasiyarani
10: ni ngungulo a kona ni ngungulo ndza tshemba ni kwa ya ndza khulisisa khwatsi kwa xikwembu xi kona lomu misaveni
9: a xikwembu yena muvangi swotlhe leswi nga hi wako Eh, ku na chimunya.
6: Hi gelo lecho ndzi nga tseteleliwa hakuva nungungulo ikona. Hakuva loko a goha munhu mufele ku tshama hi chihundla mulawula. Ku chikela ku kumana.
10: Ah.
9: Nga toloveli ngopfu ku tolovela ngopfu atonani. Wo lawulela ngopfu wena n'wathayi wa tirivala ngopfu wena. Wena n'wathayi wa tirivala a wu ti alakanya
10: rivula mbilu ya wena
9: ku hanya
10: a mina loko ndzi wona
9: ayo
10: ndza vuka majandzi vuki khwatsi
9: ya
10: Ya, chimaka siku legiyano unga takupora pora likaya. Ngwali seti.
9: Anzi tangenzi takupora pora. Nzi wolava mwatai. Limbambula mina.
10: Kwa suloko.
9: Anzi tangenzi takupora pora.
10: Mashi wachu alakangi lejunga ulete.
9: Nzi te nzi ingalo. Nzi wolava satuami. Kasi inyamali, uwa inyamali lina sukiliku.
10: Eta wana ingisa, ununzambesa mahungwa shwa. Eta, chimaka sikuli gia anunga taku fuye fuye la kaya
9: wala wale utana. Uwa, kusika kasi kuli gia unga talika. Yukulu kumahale shunga kumina zino la katifungulu sawo. Zi hain, henge, henge, ichi nongana.
10: Awula henge tifungulu maji.
9: Oh.
10: Shigu higili likaya. Mwali sete, ikumeke nita sawo ya hombi nguvu.
9: Ah, masimu la yuri mshali
10: papani. Mwali sete, ajukombeli kutama la hakunga niguwa. Kula kutama la hakunga zwe tititi. Mwali sete, arado basu liku ichuku kugu. Atasawo yuvuka.
9: Wachita kuchinichinga mkweli sate
10: sa? Huwena.
9: Ayi.
10: Huwena.
9: Ami muzika leva nga ingizelu kagu, kagu, kagu usiku gigia.
10: Ami muzika hiyo na mazuwena utili utakateka sao ya Mwali Seti heshe kami muzika. Kwa shua. Ami muzika hiyo na vela luku achungwarichi banguvu. Kuhusa pimu, chufu sate sao. Mashi ama gezila ungata ula ula agwali ungata givanga likaya. Chigelu lechu chingaiketela ayini ate sao laka Mwali Seti.
9: Njiwa rokatele.
10: Urokatele. So,
9: ii, ayi. Sino ule lise, anzi
10: rokatele. Awula ngilisene.
9: Wena kambise zikuwa laveka kuuzaka wana kumama ni watai uili hamtini. Kachi kwa na kutaka.
10: Kwa tulo kunjinga, nzitakili kungwa watai uili huku devine shuhu njili shunga tau mahatele kai.
9: Wena, unga uli, ayi mila. Unga uli kumina nzinota fuya fuyo. Unga uli kumina nzinota nti mholo. Unga uli kunzinota rukate. Mina nzilota ve kuhika kuneni kaka wena, nzila wabalisha haku. Kasi asatu wa mina, lue anga suka ni satu wa wena. Lahamutinu wa wena. Yukwe watani.
6: Yonami gungwa, gungwa, gungwa, gungwa, le inga ma, inga ma. Vanzi fonela ndzingazvisi ndizonzi dzi pauka laya dzi pepe nunga ndizonzi suka nemapimo amaguwa lawaya
10: nasha akupata mokalo munga bobo mokufamba zvuma zvikununga kunga unga kuchuki ndala youya kai
9: kunongena satani lawaya
6: satani kele mukaguwa legegi gigigi jike sama pimu ya mina
10: upenga
6: famba loko mko famba
10: je gino chana ukeje gichi yele kiphuma u gicha kiphuma na famba famba ba
6: ile ama viki
10: na wa famba
6: na ze famba
9: bonga leswa uile kuwa wena ku mina loko gicha
6: leswi benze engisile mina ya wena wena bonga hiku ndzi uile
10: ja leswa nga uya u tuta murwale
9: nwathai abonga kwengisa mina yakwe wena kwengisa mina yakwe wena wanzi jika jika kwa tsimuru wa tharu
6: yena ilo mkaku yena yena iti lata ku wena wena gumenti
9: uwo iti lata ku wena baba gumenti kamisali pamina zinuna
10: hey, baba gumenti wa hitoku ututa nziruka telekaya ula ula jutala
6: nanzireku ula ula timhaka leti taguwa liki tinze mahili nze famba kufamba hiku imina atinga
9: ya akumuwa imi moya ya kubiha yumu pupusha
10: lishu janga takukamusele ya umuru vale
9: sato kumuwa uniku
6: huku inga atikana kambilifu lishu puku puku
10: Wena wajukata kumale zi wena
6: Lechi chipuku puku lichi
10: Kezi kufera fera kama
6: hala kata Wena kama buu ya
10: hina Kufera fera kama hala kasi Ushi nuna nunana Awa nuna utia
9: Lukunza mkela satu wa mii Shiru kumahine vanu wa hombe.
10: Kumahamunu wa hombe lezi fika kumekila kawena. Aka mina zichilulu mkabutuwe.
9: Atona,
11: Hina. Wa hi tokula kunjite ndino mina ndino tekiwa ngwali sethu.
9: Nyoma sikukhamusela.
11: Wa hi tokula kunjina ndino thela botori na he ngwali sethu.
9: Atona nyoma.
11: Atona ngwali sethu anga ona kwa dakula au yaka chukwana. Kutsika lo yanga penga.
6: Ama amono ni munhu enani.
11: Ah.
9: Hina aphethe kuti ingaboha. He hambanile ni lava la rule vatele vati phera vanga boha hi tona ti da kuni matihlo wona phera inga ka wasati hambuka wanuna wa kuve avatshame va hambanile avanhu lava ati phera leto ta da matihlo hi tshigele tshikuni na nwa no tala ngufonzo hina hi no boha ti phera tambilo inge zwi koti ku hambanyisa nyale kambe hi lomu ka project ya hombi tonto electric hi la ku daya muganga wena futhi ta xaniseka
6: kambe
11: wa swi kota ku wulawula hi mathonto electric wa swi kota ku wulawula hi ku mu bohana hi timbilu leswi ku nga mahakela laha ka wena ina loko n'wa thayi a hi ni mapi a ndzi a wuna mapimo wa pimise ku u ye laha kaya maji loko wa he wasati loyi wa ku bohai a cisambicitiya na u yile kaya
9: Wakumene ni moyo wakubiha sakwa
11: mina. Moyo wakubiha lejo akutamusela kuwaya na mina.
9: Ya, nzifeli kufumele lejo nzibjalaku.
11: Mashilo anga ni chigoho cha hombe nguvu. Ngwali seti idakula au ya kaya. Siku gego. Anga mbeta kima siku yotala.
6: Mina ni
9: kudakwa. Wana ku mwathai anga mita.
11: Makweru kula kutuwa. Kula kutuwa loku. Shukumeke ka mungana. Utuwa kula uli. Ojo.
6: Gati ka projeto que visa aumentar a rede elétrica
9: da cidade. Olhe, eu acho que tive a conta de chave de português também a gente cor.
6: Ah, a
9: gente cor. Ojo. Isso
11: é tão lindo. Ojo. Ndzi bongile unga wuyi ku ya a ndzi delikhela hi wokhe a ndzi tekile petrol ndzi chela khela hi wokhe wuxa
9: lexi khuyani ni chadekele ndzi wa nga hanyimi laha pareshini
11: a guwa nga taki mahetela baba kumende le kaya
9: kambe mindzi wa swi twa ku sati wa mita wuya sa
11: Mashi unga tsimahela guwa ke.
9: Ndzi u lava kumba wa mina chika.
11: U la kumba na u mahete guwa.
9: Hina ndzi mahete guwa.
11: Wena hi ku byelele ku wena a le ya ku ta chikea u vangetela u wulawula swo tala. Khoma tindlela u famba u laya n'wa thai. Loko mu rhandza ha kunene.
9: Unga wuli ku loko mu rhandza.
11: Ah.
9: Message yimo.
11: Ah, ehe. Ehe.
9: Eh, mashaka mama.
11: Ah, mashaka.
9: Ya.
11: Kama ni kama mashaka. Kama ni kama mashaka.
9: Eh, ungefakana hi yena wena. Ma kunu mwali seti.
11: Eh, mwali seti hi sweswi. Ante akamuntu mubyela ndziku n'wathayi u yele. Defetesa we ita rele.
9: Famba la makrokati rulani man. Umapatsa. Ni makroka. Loko u tshuka u andzi swi tivi. Kota suna ya kalanguvu. U mahalesi. Kulaka ku ningeta wa wona andzuti wa suna andzuti wa kona
11: ula wona dza zwizwi
9: kulaka ku andzuti wa suna loko u wona na inyimili la hayani u chikele ku u koka
11: ka zimenze ngani testa kombe hiya
9: a wona na wako
6: ku dzela bro ya dzela
11: ndzi koka ndzi endza bofeta yena
6: dzela yena koka
11: Iti loko u wona na inyimili koka.
9: Ina wena no khamisesa twa wena sawu. Mina ndza ku hlonipha.
11: Ina mujele ku mujele. Uti loko u wona ndzi twa andzi koka.
9: Tula kwa ikoka hi nhofu a koka ko. Ndzi loko suna inyimili la ka kuveka kunene na ku oneka ndzuti wa kona.
11: Ah mashi mina loko livonga honje ntale singene ndza chat mhaka ku wena wo nga ta vuxa a yini a ta sawu sa twa mina.
9: Oh,
11: ita yesinyeni dza chat mhaka uta zwitwa ku hlamula wena. Ukwona nzuru ka tele nguvu ulaula zwo tala.
9: Oh.
11: Ande ku mahautsi ku le maphoyisa na ndzima phoyisa ndza ku mangala wena.
9: Ah,
11: uko ndzi fenderele hi chilungu.
9: Wa muti wa mathayo kona.
11: Ndzi fenderele. Basi ndzi bongile kwa dzanza famba.
9: Eyo. Bongile.
11: Ah,
9: mama ni kona hi ta sala mama ni kona. Zotsaka ambulesi ndzita muruma itatata mukana
11: ndzi wona ku chelelo muka bogele ga tima he ku mufarasa wa vangamela le mbogeleni wena
9: mina
11: ya
6: eki hina loko he mahalisi wena antona aha halavi a chinyimu le cha hina lechi hita hi gonzisa avanhu va vatsongwane ku va hambana loko muri muzangarelana la ka munthu tsila ku tsamala hasi
12: Baba, Vaya, hisa ni misi sana iya mahasikati.
10: Ya. Linji wana kumine kwa hanya. He kumenda wa maha kule. Lishu akartisa kushona. Ni kukia kwa hai, shama heko. Hai, ipurike, epa, shino pazameka. Ah, nopundi gonsa ama sheho hambana a Loko hamba na muganga uta kuhini. He gumende lwe. Hali sopo ni vino patana ni kukotoliwa. Yanga kotoli wangi he mufarasa kakona kawa. Kawa kari chelili kuma kaka. Pajibotranje kini vi vitorino kani vi virini inishi kali. Chacha itongwa nanana. Icha achaguli pyo jopenda tiku. Ashikamba li.
12: Yeah. Ishwa ngata kupora, pora. Anzu kuluku, atuka, ngwathaya aku, angohile, nuku tamanga tatamu.
10: Shwa njanzo wakuma haa, wazwa nili. Masho, oh, kumukuko zili wakaku watama shikangu, epa. Jatuwana na wana. Kambi, epe, jibo. Hina ena kukotola wanu wana para kazi utama nae. Jibo. Masho, eh. Alihanye liliane, lakarata. Masho, takuin. Chale kaya kaju nzinga ta shingenela mi.
9: Hiku kuku kubika, plunzu. Guyo. Chada. Gwendele. Aga kaka lo makasi kukanyamu kawaransu wengi seti. Hika kuneni hichikili mkemeta musi iwaona. La ngwathayi awile ko likaya kota kukombikisa lizwako angangu hambu luku kwini zinzombonya achali sima hikutsama la hasi vaulaula vakula achimbinga lichi akengalo magalu kukumekieli abahlakani lava atonani Castigo Francisco ngwathayi Maria Susana Gumende João Marimi amukomokomo ati handela Kuwe yena Bernardo Salomão. Kudru kubeli radio msabiki. Ako salane kuona na kuengete. Tata kumana kambe fiki gitako. Kudru kumbeli. Wache kwa hitu. Zuko barra sana. Ingisa kanga luama.

Hiwile ka xigaba xa yena xa loko ndzi kula. Ndzi kwalakanyisa leswaku mungana nyamuntlha hi vulavula hi xingetano hi mavhikelo manene ya nkama lowu wa mumu. Laha hina ku hi fanela ku hi vhikela khwati a miri wa hina hi nga tshami ka mumu, hi nga gezha ku gazhe wo hisa, hi fanele ku gazhe wo gazhe wo titimela nyana, kasi a miri wa hina wu nga kumeki na wu hisa ngopfu. Ndzi kwalakanyisa leswaku nyamuntlha hi veka wupangalatiga mina Anastasia Nelson ka Wengeleti, mana Vernard Dashimilda ka Vunetel, Titi Krumil Dukoma yi nga seketele ka longolokulowu. Ndzi ku byela leswaku a longoloko wa hina wu chikeli magumu, a wu fanakala vhiki gitaku. Chao chao.

0: Vanrini Vanri Ungaluzi Lokoloko Nzumba
1: Mwaru mama bota kusonga mwanga dzwe kumba kuita kurohora nawo. Hau mana kurufu. Adepo afago uyu mwana uri namba rohora ke. Mwala takata hengwa ku asa oyu mama difa na saro uri ku mukarati. So ujireka so tuku jinani. Mwala takata mukaradze ku apa. Apa ngori ninga ema ku kudzinga uyu mama hengati wake. Auza afa namba rohora nyama iyo kupota ninye jinani. Ngo emisa ku dzinga uyu mama oyu. Rejera mahungu nyawe. Adiza afa karali nanga sero uri jana ja kupota ninye jinani.
2: Mwama mwama. Tsiwinya pera biago ndranga nimulika na mani mwane no importa si rode karowola uye mwane atekala nungunguru izo anavanyisana kukidzu nyu uyu mwane wule nyi iju jana na yili jana mani na re mwane gambe
3: so musil ku yitsungura no bona aprovação uye bude usumane certificate ineza uye bude kala sinoka kiba siki yelago kaisa nyumani yoyo yako mwani obutabasiku alandisa mitekelezwa tsabu iwe tekako iye akodza kukhatseka nga mwani mwani mwani
4: purigala kursi nya ingenieria civil uhe buladze kasi dza tsabu obe usene mu certificate kaona kwa tsaka no tudulanga kunga ingenier kuisekana nyako madangali napa mwani ku respect majonga basuzo la medicine singene yako ni mwani tewuji wiki gengele bedi paka hiwudi mas o banheiro na rua nem 20, 35 anos se um botar passar o água um guarda engenheiro nem rosa saco balum guarda ninguém mas o que hanga água não é passar o olho culpa nem educar e guti até por ah caso com a gente ganha tua songa então o mamã honkui na
2: mamã mamã
5: 8 horas ni 14 minutos mitumukia rádio Moçambique e disse que já o munyambani na rua ambesses embana singani inako keto hii na mini nga kambika jipandu kikinya mitumu ya tuku kitonga rongoro kunya sanana na kuranelo rena nyati na kuye usetile
6: Abinamika Matinal

hipwirihigava gihinyamabulo avuingatabula nyivangana xongetano ku fanelo nyauganele isu va swipimisaku ku yikati yegihina dzeka yinzimwana yimwe hinya ku tsakisi nghudzu gatsi hi ta sima manyulangoloko wa tuna hi tsakile.

0: ikinge nanga manaka xikhamusela ngo ndongiso yuwa nga tingapisa tona ka nkama wuwa anga kangula inti wuwa wata ushushisi Daniel Chapo akhamuselele tokhene nganga ulena wafila nkulu ngona ukuna ni mitumo nguti yata uindi nkoneho kahumelela sikaratu sa singi ngutu sa kusimera na ngutungutu nichona chipandichiwa hawa kufanele kubintu ulena uchilabetela tinzila kasimpela kuhlamula chuba chichikaratu chitako chichengele tongo chitsungu mtangili wali tukuda kutula Msambiki akamuse de kambi atitaku abalene wakwa tumi wawana intu lena wafandu kubi wachituma nguti nzila tiwata tinene kasi kubi mpela kusina kudilela ngutu udikelo da chitsungu wakare wawa wangabula ni mitumu ya radi Msambiki wana vanengela kungutu intu lena na wachikamuse la mpela takuti na tsuka tichitisa kupumba kaskaratu siwa sata ujambani Nguku Emma kayona district lena ya Vila Nkulu.
1: Florinda Reginaldo.
2: Si amajulo akankulu wanya mukakota vanya muka Vila Nkulu muti sakwe.
1: He ho utsakela. Ha tsakela muti waka Vila Nkulu, hi tsakile kukula ka tiko. E Vila Nkulu ku tsikukula ka tiko.
2: Si kwala ka kankulu le muti lo. Kalatela uni u jambani u gevenga kita pumbeka.
1: Kita pumbeka u jambani hi kusa kambi na hina vatswali teke hivini kotrolo a hiku hitsakela leswaku a tribunal leyi a yingheni a wukrimi hu tsakela ku yivini umlayelo gaginene
3: Gabriel Costa segundo o que o Suécia apresenta a República nos orientou aqui o turismo vai se sentir mais forte e mais considerado no governo por isso com tribunal como tribunal feito estamos satisfeitos
0: vokrakasi avau avangabula nimitumu ya radi Msambiki nguhawaka kukangulwa ngundungisu yuwa ka tribunal judicial yaliwa Vila Nkulu mitumu inga tangelwa nguntangilwa takudana Msambiki ene Daniel Chapo anga guita kambi Donald Tsukudiwa da ndungisu mitumu ayo angadia chimaha amuwa ka province yiwa ya inyambani hinata kunkuwa ni mahungu yawa makhamsela kuti watakhona na mitumu yo kwabanisela mati amuwa ka province ya inyambani nguyona inotsoka chichukwatisa ngutu ka masiku wa matako tikukela hawa kakuve kuchi mahwa mitumu ya kutula simbi sisima kwa makamambi ma distritu kumwe kuni kuve kudini madzumbela ya kulungisa sigwaga siwa sitakona sichigwekela Daniel Masingi ngene akuntangilwa chipandi chiwe cha kungoleta kwa bansela mati nkwe maka provinsi ya Nyambani akhamusela ko kasingu mitumu yimbi takuna ichimaheka ndani kakuvi kuchina kota kuchukwatisa kwa bansela mati amuwa kayona provinsi yiwa ya Nyambani
4: yeso hula la kuli kama shokwa ja hisungulile atiro wa hombe ngofu munhu ku veketela mphayipi ni ku bosha tihlowo ta paramati mashahambile ku hela mukapande basi for example lika kalilinya murombeni amukhodweni nakona u ja hini mati la sha achitsungu sha chunguna zvokukela kunyikela avazavala masinga funyaloro maboti ihatinyimisela kukuta hiya phambeni ni ku ingela mati polikilechi lechi ikongometo linyikilo ya ku mfumo wa hina zwa ku yini zwa ku tingi amati makumeka para chisungu cha hina cha lumukanya nyambani atiro hingana wona amasiku ni masiku munganyani hiku phinda phinda kuvi hiku yini kuvi ni ku hikapasitara kuvi ni hinyika autivi ni utlhari aka chisungu cha hina aka tikomite letinga yinti jirarako amati ekambe achinwanya ni outlhari hingana gone hile ga ku yini hile ga ku hivi hinyika outlhari hivi nyika ugunzi isini ugunsela avantu ava mekanuko lava kumeka ku luma district ni vakumeka ku luma maposho administrative para kufala ku yini para kufala ku vhumutela chitsungu loko tsoka ku oneka cha ku tsoka chionheka cha ku outlhari ga chitsungu na jinga chikele kuni apovuado ni povuado ku local dad kuni tlhari yinwe le hivi na ku mukano mekanuko local yo ikombela ku yini yivunetela chitsungu kamle ku tsatsa chitsungu ja zvoga mazvita la zvita district ya province
0: Daniel Masingi ntangile wa chipandi chiwa cha kutsimbira nangu tukutu nuka banisela mati ni timbita ku aka amuka province ya yowa ya inyambani ina amba konkuwa mahungu makhamsela kongu tiwa province ya inyambani inga tumsatona aniwa ka mitumu ya kushavisa ya mabindu ngutu inga maheka ngutsimbilane kadi viki dingapinda ani wa maputu wa mwomba ngu fasi kasi mitumu ya takuone lata mabindu muka provincia nguyona ikamusela kutatukona impela provincia nguyona inga shavisa ngutinzila tiwata tinene vavangi ava

0: Hoya nga na waketa kambi longolo kwa tuma floor araji Mosambiki ahawa kachitiji jadoro padainya mbani ngundimi la chicho.
1: Mlongolo kuni unokudisela kutaka kambi ni kugondela.
0: Kalongolo kwa munu inabachibuata ngutulungisela kanka makuhisa kakungu chulungu katu. Kwa munu shproteje nutembu diverangu. Ingana na kugela chitoka nongolo kwa munu nwa chibangala tongunga na Krise Faustin.
1: Inani Naira Regional Dunia Lovi.
0: Kamichu inuman Jeremiah Francisco inelea tutikrimi lukome. Ah, yei ni kauja njihina weta balaka jigawa chatu choketa.

Hewili nga uchenji hawa hingawa hechisinga ngutu kambi ya kuhina pa mangana watu bajie gatu. Nguchi hewa maha kukuwa bajitifikela kamu kama walisani.

0: Kungana wale nungana amina wakada luder. Ngani gera nungana amina luder. What is that? Okay, kungu habela kamu kamu hisa ngatoan.
1: Mutoan.
0: Ena ngani gera to gene ngudi hifela kuma kwa hichitifi kela kamu kamu hisa.
1: Kuisambali sima suhisa. Hichitela protector solar. Isambali sima santi. Nesma sobanda. Tungu chambala sima gen sohihu.
0: Nibu ngili mungana ngudoan edi hifela kuma hambia ni siti siti mungana maichi. Unigundi silti hifela kuma kwa hichitifi kela kamu kamu hisa. Ena ngani gera kuni wale wa mwenye nivu kene vangana asuma asile sobe tifikela kujiwa fila ukube ma
1: kuwa tumisa masombrinya nukusha asuma soyo
0: nivungili mgana kunguna wanchibuata ni mgana wamina wambidi ngani ngele mgana latiga utonto kahabela kamukamu hisa ngadoni
2: nati wana
0: ina ngani gado kini kutihi fila ukuma hakuwa ikitifikela kamukamu hisa
2: ichitera protector solar izambali tumasantima Zambal tsima so banda.
0: Ngani ngela yo proitor solar ka hatela hitela kwalikero khalo.
2: Eh.
0: Hitela ja.
2: Bray.
0: Nguma kaija.
2: Rukun lisani ngutu.
0: Jakudin lisani ngutu ina ja.
2: Fuki de dawa da tudinga ya dinga nyenyet.
0: Ni bongile unga na go uchi ni gati fra ko ma ko uchi tivikela kam kam wa lisani. Se bangana wale wa sindu ni ku tivikela baduna kwa mpala sima so banda samti ma bona wa khona go kurtira o bagela ditoja.
2: Ni wa gela pra sambal sima so banda. Nka ba batla go prema tshe tsa afrote to sala porque bo te da em e me dwa
0: ni bongile mngana go o jini gela ni kuni gondisa ti fela go ma go itse tivikela mka mo lisani u kobela gongo enga re ndi humisa go tna ka tshigaba tsha tu choketa ha wenga ba bangana batho ba tshi gela ti fela go ma go itse tivikela ka mka mo lisani he gondeti ngudu ni na mngana ndi ni ke gondi la ti fela go ma go itse tivikela ka mka mo lisani

0: Evening of change, Hawaii, inga palisa na kusinya ni wanga na watu, hivoni wanga paolo ni wanga mbipalo. Kungu ina nenga ukaldo wanga na wakua wajisalisa mashaka. Ngani gela mga na ladiga ni mashaka?
1: Nina awo.
0: Udungulama?
1: Mashaka amina.
0: Gudio wa shwela?
1: Kujiviki dadi nene, nitinjomu.
0: Nibongi ina mga na ladiga, ngani gela mga na luteri? Ni mashaka?
2: Nina awo.
0: Udungulama?
2: Ndungulela mashaka angu.
0: Inchani wa shuvela angu?
2: Nwa shuvela tinchombu ndile mbida dinani.
0: Nibongili mngana.
3: Ngana na kukumbusha tetutoka anongo la kwa munu. Viduchi bangala tungu ngana Chris Faustino.
0: Ni nani naira original dunya lovi?
3: Kamichi ini manjere miyash Francisco uonele titikri mil dukome. Na kubanga ngana kunga wachi bangala taka anongo la kwa munu. Ayanga wachi batangu kutufikela kanka mapuhisa. Kakuti makatu wangu chulungi katu. Kwa munu shprotege nutembu dikalore. Viduchi timana kachigawacha mabulu. Ikambi viduchi bangala tungu sigawacha saa. Masakanelu ninka mando kula.
0: Basi ngana hinawa na divikili ditaka.

0: Yebo.
1: Enginamantombazane musanukudlala ngathi enginamantombazane musa

0: Ina hewa wulare taku e 15 horas ni 2 minutos zina kulora avile nton sei nyimisikile ku ahlekano zwikwa usanguli mtalo lasongola hoya hoya kambe avile nton
1: wile na kulori Armand Masing ele zwaku hakuna ni hlekano usangulile kubelwa minute ya kusangula chigavlecha ombiricha hlekano ahanzwa walo wa 1-0 kumalala DVH goal cha Savimbi akachigava cha kusangula cha hlekano akufumeni ka intervalo akawa wa Bahia de Pemba utave uchichile babeli eta zvikamula akufambeni ka hlekano lestile ku ka kelo ga devel zvaku akomangi munhu ina kulori tani atave atsakili hanzulu wa primera parte Abdul Omar atirisa makuno mtetlo waku ekipa kiganya nosi muda zva musakisa ina kulori
0: Hizo nhebungile he ahe woneni a timi letu sangula ta segunda parte ku ita kuyine a DV ka tani ka 3 points le yanga nayo mangene ku ita itsika ihaha nutani ita simamisa nayo
1: Bongile bola ihomeli lumbaka wa Bahia de Pemba e feed dela tove a chukumetela aquele gacho nene. Inani bola esquipa cha numero 21 lateral direito. Feed delo e hunzili ka abebe a hunzili ka ferverde nampula. A chukumetel bola. E a pambeni va susa belo a deve. Kikitu ikela ya uma bola. Lançamento na ilumbaka wa deve. Fidel. A chukumetel bola. Pambeni. Ela vai ter na color o tiro lá aí a niche que pacha número 30 Nelson Kamaka kanga chikeli a bola aí o Meli lumbaka o deve makono ikikito tu vai chukmeta la bola a chosi lu ikikito né e kela rungwa kuva kela kutsongwa ni

0: Chembele li stadium lechi sema kuno chitirisiwa ko ku kari ku hundza malembe zvaleyo zva ringana ku hiya ha kumana na ina kulori Annabella Nkumbi loyi a tshamisekileko a nyimisikileko kasi ku atave a hi nyika manyawu hi leswi fambelanaku ni ta u khavelika xikhumba ma afrotas laha hi vonake leswaku a UDS paliwa aLuanda leswi hi swigolo swinharhu ka swimbirhi ntsan'wana paliwe lomukaya hi xigolo xin'we xo pfumala angulo hikwalaho a hlehleletiwa ha Petro wa Luanda a simamisaku ka mapalisana ya maafrotas swi kutani tasa Nelson Mandela hi Association Black Ball loyi a nga ve a yicana mitamu na Atomic wa Comores ka usiku ka tolo leswi mahulu swaku a simamisa lomuka mihlekani leyi Annabella Nkumbi wayiwayi
1: Mandela na ni ntlawa Association Black Inhlikani Armindo Masingi inhlikani vayingiseti va maputugaza na nyembani ka mitlangu ya ku tiyisa miri mina ni yangula swa nga haleno a xifundzankulu maputu ku va hi buyisa a nkatsakanyo wa Liga dos Campeões na vitasa Nelson Mandela na ni ntlawa Association Black Bulls tolo wu yamukeleke atomiki ngomiwa idla dos Comores ka ntlangu wa segunda mão ya primera eliminatoria tasa kasi kumbe tasa Nelson Mandela lani hi ku ringana loko a mitlawa yimbirhi ringanile 0-0 hi ku ringana loko a ntlawa wa Association Black Bulls wu chapela ku ya ka xiyenge xin'wana ku tlula ntlawa lowu wa Atomic Ngobe wu luzeke kambe ku va hi tiva yenkelelo wa ntlangu lowu hi tatwa xiendla xa mutlhavukanyisi wa Association Black Bulls ku Stodguni Mister ntlangu wu helile i ntlangu muni u nga wu vona swikarhi ka Atomic Ngobe na Abebe
2: Ntlangu swi nge leswi nga swi khanelisa swona ka mazito ya ku sungula Atomic lweyi a nga nghena hi mitamu ka hinkwayo para a wu contrariara a maobjective ya Black Bull porque a buraka divantage za un ver ntlangu wu tinya ke a buya ni matlhaveka hinkwawo para a zama ku a dzengemisa xihugu wa khaltisa a zama ku khalta eliminatoria e a turma que leva a ganhena a uma primeira de minuto melhor com a bebê é equilibrar o jogo a partir dos 10, 15 minutos a zama com a chorar adversário com a baleza da Cacuaque a zama com a beca a estratégia da Cacuaque da versa com a zama com a goliça logo de uma boiça tranquilidade a gente canga leso porque não é nem a adversário até tem que ir e tem que ir a satinem e boi a segunda parte da minha estratégia assim bem ano hi zamile ku hi muchova ka adversari kampo ya kakwaki hi endlile tindlela ta hinkwaswo swa ku hi nga byi kuma gulagula leyo a byi pfumelekanga ivi adversari va lena a nga ti defendera hi tindlela ta tinene por isa xitori xa jogo dzigame ivi 0-0
1: Mister loko hi vona abebe loyi a chapeleke ku ya ka xiyenge xin'wana na hi tiva leswaku abebe a hi khambela ku kula kumeka ka miphikizano leyi hi nga nyimela yini hi abebe ka xiyenge lexi taka hambileswi hi tivaka leswaku adversari va nga ta belaku na yena a nge se tiva na neka ku tshama first group mahabeliwa
2: i tala abebe wa ku a mejorara jogo a jogo a verse yi nga conseguira ku hingena fase de grupos porque objetivo da abebe i ku a equipe leyi yi nghena a fase de grupos para ita revendicar a posição lezi hi dzi navelaka swa ku hi nga conseguira ku dzi kuma manje para estar ku jega hi melhorara a jogo hi hamba maexibições ya manene hi golisa magolo hi ganya va adversário so assim to ku conseguira ku hi conseguira ku hi alcançara ma objetivo
1: Mister loko hi vulavula hi ntlawa lowu abebeli hi nga vula leswaku abebe lweyi masiku lawa hi nga ka wona kumbe lembe leli i abebe lweyi mitlangu a belaka ni usiku hi nga vulavula hi ntlangu wolu wa tasakafi i ntlangu lowu nakunene wu beliwaka usiku laha mugqivela wa nyamuntlha hi vulavula nakona hi mitlangu yin'wanyani ya bebe ya musambola yi beliwa ni usiku a makungu ya ku va bebe ya bela ni usiku hi wa
2: aleswo i ku para loko hi nghena a maxitajo ximbenyana a mafazi mambenyana hi nga ve ni a ma-difficulties porque loko u landzelela matiko lama nga dzengolvhera a mabola dzi beliwa usikwini entlangu na hini hi tijunta ka vanhu lava na vona va nga yi vhuluwile parinene majogadori ya ka kwezo ma tameni a swi hena ivi xi hena ku bela vusikwini i nge leyi a ni nchumu xa ku xi hlamalisa ina ivi nchumu xa ntoloveto i nga vi a ku bela vusikwini i nga vi problema ivi minchumu ya normal porque muita das vezes a loko u nge nge swi hanya leswo swi torna swi kumeka swi vi cada vez mais difícil.
1: I marito ya xiandla xa mutlhavukanyisi wa Association Black Bulls Kusto Dukuni loko a vulavula hi ntlangu ntlawa wa ku ringaneke na Tomiki Ngomi wa Idladu Xikomori xika ntlangu wa Segunda Mão ya Primeira Eliminatória na ukongomiwa a Tasa Nelson Mandela a mukombisi mun'wani wa Mozambique ka mphikizano ya Liga dos Campeões hi bola hi vulavula hi União Desportiva wa Songo lweyi tolo a beleke ni ntlawa wa Petro de Luanda a campo 11 de novembro a dorobeni la Luanda a luzili hi mabola a ringanile na Petro de Luanda hi mabola mambirhi ku ringana loko a Songo ka xiyenge xa ku sungula nga vula leswaku ka primeira eliminatória amukeleke ntlawa lowu wa Petro de Luanda Estado Nacional de Zimpeto a luzili hi bola lin'we swileswi hikuva a ringanile handzu wu nyika xiyimo ntlawa wa Petro de Luanda ku va wu chapela wu ya ka xiyenge xin'wana ku vula leswaku Union Sportiva wa Songo hi lweyi ka Maliga dos Campeões se a humeke a hi tivi lembe leyi taka leswaku a ta va mani a nga ta kombisaka Mozambique ka Tasa Nelson Mandela ni Liga dos Campeões. A ri mindu masingi ku va hi gemeta xiyenge lexi kusukela ni xifundzankulu Maputo hi ta pfala hi mitlangu ya ku hungata hi vulavula hi majogo recreativo a mapatsa ka mapoxa administrativo ya ka Masava na Ifulene ileswo hi nga hlaswa ku beli jornada lawu 15 nga desmanona jornada mihandzu avele GV United 5 Central 1 Veteranos de T3 0 Ben Singa 7 Patrice Limumba 1 Acadêmica 0 Eswatini 0 Ferreira 3 Estado da Machava 1 Real Madala 0 Patrice Real 1 Lusaka 2 Super Galácticos 1 Humildes 3 Tingawai 0, 19 de outubro 2, Mungano 2, Muniz 1, Beden 0, Tchumene 2, 1. Damaso Futebol Clube 0, Maganga 4, Real Ifulene 1, King 0. Salala, Atitichelili, Estrutura e Canoama Bola na Manaro, Yakupumala Yangulo. Singatela na enawo ati tshisheli ntlawa wa Vancouver Football Club muno mabola ku pfumala ya ngulu ku ta fika sweswi ka tabela classificativa ku beliweke a desmanona jornada a matshamela hi lawa Eswatini rhangela mphikizano ni 41 wa tipontu ku landza Ferreira Football Club hi nga hlaya leswaku ku phazama ku kona Eswatini rhangela mphikizano ka tabela classificativa ni 41 wa tipontu ku landza Ferreira Football Club ni 40 38 wa tipondo ka ndhawu ya unharu ku ta tsalala tipondo ta ku fana ka ndhawu ya umune na Jumene doxi Monish Football Club ya 36 wa tipondo Super Galactics ka ndhawu ya untlhanu na kan'we ya 35 wa tipondo tipondo ta ku fana na Umbildi ka ndhawu ya untlhanu na kambirhi GV United ya 34 wa tipondo ka ndhawu ya untlhanu na kanharhu ka untlhanu na mune ku na Bedene na yena 38 wa tipontu kasi ugambu ku ta fika sweswi ku ri ntlawa wa Kings Football Club ni 3 wa tipontu Agostinho Neto nakonawo sonto ya nyamuntlha ku landzu jornada lawu 15 a nga tirhisela jornada a mihandzu a ve leyi Pimbini Football Club 5 Pereira 1 Kumemu Football Club 0 Grupo Desportivo D Singiza 0 Sanguine 1 Mumemo 1 ku ta fika sweswi a tabela classificativa ku rhangela ntlawa wa Pimbini Football Club ni 21 wa tipontu Kumemo ni 20 wa tipontu 18 wa tipontu ka ndhawu ya unharhu ti na Pereira tipontu ta ku fana na Sanguine ka ndhawu ya umune ka ndhawu ya untlhanu ku na Xafuta ni 15 wa tipontu Xingiza ni 14 wa tipontu Black Star ni 9 wa tipontu Mixafutena ni 8 wa tipondo kasi ugamu ku na Mumemo ni pontu yin'we jornada li landzelaka li ta fambisa xileswi Kumemo a ta bela na Xafuta Xingiza a ta bela na Pimbini Mixafutena a ta bela na Black Star Ntlawa wa Mumemu na Ferreira na Chingiza va ta kumeka handle hikusa mitlawa a yi aneli ku bela hinkwayo ka jornada leyi. A ri Mindu Masingi hi xiundza xifundzankulu Maputu hi leti hi nga na tona ku va hi n'wi tlhasisela mayelano ni mitlangu ya ku tiyisa miri. A ri Nhlekani.
0: Wa Nhlekani Bongile hi u nga na u tilo ta hi nyika a matsangu lama fambelaka ni ta Nhlekani ya ku tlanyi ta miri a Jimu Afrika hambi ni laha dorobeni ka le ka Maputsu. Ndzi ta tshemba leswaku u ta tlhela wuya kasi ku ta vewu hi nyika hi leswi ku nga ku wona ka ku nga wonela ka vakhuzeli va timamba leswi kwalaho ka ku nga na Senegal a kumbelile a ku ta a ta maha Mozambique Zimpeto muti wakwe ka hina bya hi tsakisa mama kasi Bongile Radio Mozambique Maputu Gaza na Nyambani. Basol Brothers.

0: hibungile gonzana kamagambo ya nyamunkla zvalezve hitave ramba inakulore watiru Nicola Mukavela atahyalakanyisa hita ubeligadama cuva
1: tavulavula hi ncuva a ncuva leyi hayi leyi ya makhele hi yi tolovelaka i ncuva leyi i chiwaka dama leyi i nga ni tindhawu leti hi fanelaka kuve hi chayeka tona loko hi famba lomu mabazara hi famba lomu ka tindhawu leti kumekaka a vanhu va ku tala hi va kuma va yurihi va le karhi va dyondzela a ncuva ya ngweki leyi kasi van'wani khale ka kona loko va yi vona ncuva leyi a va yi changa ku va nchumunyana swa wumolweni nyana hikusa a yi chiwa lomu mabangeni a yi chiwa lomu mabazara kasi hi ku fambeni ka minkarhi ku ve ku ya dyondziwa ni ku ve ku xiyaxiwa swa ku a ncuva leyi ya pfunisa ku ve yi pfula vuqopho la vanhu ya pfunisa ku ve vanhu va ni a mavonelo manene ya pfunisa ku vanhu va cuvuka ni ku ve va twisisa katsongo leswi va faneleka ku ve va endla swona ni ku ve yi va pfunetela ku ve va pfuleka a mongo wa vona hi ka mapimisele hikusa a ncuva leyi i chiwa hi ka makwadradinyu lawa ya ma kumekaka kona laha yena se ku chuveliwa a tincuva letiyana se swi endla leswaku qavanga tiva swo kasi ku ve ni pfala lana swi ma hisa ku yini hi leswi hi nga ta bule swona na yi nga telanga marito hi ve ni vukoli lo karhi leli hi buleke na tatana masingi lana ke a hi tlhamuseleke katsongo swa ku a ncuva leyi tshamisi ku yini ni macheli ya yona ma ma hisile ku yini
2: a ncuva leyi nga kule hi yona ku sungula ka hina u jala hina hi swi kota ku hi rhambana hi mintlawa hi mafindesimana sabado hi wu ya mativhidade ya xikolweni hi swi kota ku hi humahuma bela muganga hi ta tlhangana ndhawu ya ku ina majaha ya seni majaha ya seni ni titombi ku xihlekeleliwa ku biwa a ncuva loko ku ni swa ku hi ku ganya gurupu ya seni na ku na ku hambiwa swifindesimana mun'wana ku epa avexileri hi ta bela ka muganga wa ku i wocha mutsumbula podish planisa ku ri hi wa masengana ka mikwama leya ku titimela wocha mutsumbula hi dlana yona hi leswi hi nga kule swona swa ku tlangisa mina
3: i nkomu swinene tatana masingi kambe a hi rhandza ku lava ku tiva a ntshimatshima ya kona hi lihi lisima laha mitlangu leyi ya ku tiyisa miri ya dama
2: ka nguva ya hina a dama li nga se tirhatirha ben swi nga ha talini ntambu leyi ya makhele ni muravarava se dama leti li ta kumeka lomu ka ma-noventa itali maxikankulu wa hina ku tlanga kona wa madekade wa yitenta kumbe ya hi tshama ntlhaveni dama pari u li kumela problem sempre lava va kuma dama hi lava ku hanya madoropeni lomu ya makarapentariya lomu ya switolo swin'wana va swi kuma va tsaleka makaxa lama wo ya marefreshko i vhela ku fana ni mabareni a li tirha dama ku kuma vanhu vavakulu va tshamile ku chiwa dama na va bankopo ya gwala va batombozana nga refresh se hina lomu a tintlhaveni nga le kona ku hluma ncuva leyi ya makhele ni yo lava ku hi tsala hi ku xitrexi hi la hansi se dama li kumiwa hi lava nga le masidati se hi ve hi yakhelana hi ku swi landzelela ka swona hi ku kula ka swona hi ze li funda dama na lina hi ba gridla ni regulara
3: ku hi ku hambana ka machele ya lona dama leli gridla na regulari
2: gridla na regulari mahambanelo ya lona hi leyi a regulari a wubi u tlhela u ya ndzhaku u ba u ya phambeni a ta wa gridla swa koteka ku tlhela loko u yi tlulile ncuva liyana u yi tiva ku yi siva kambe wa tlhela u ba i ya ndzhaku hi leswi vulaka swa ku i gridla ni regulari ta wa gridla ku ba u tlhela u ya ndzhaku
3: hi nkomu swinene kambe eminkarhini yoleyo loko mi li karhi na micha a dama leli hi swihi swipfuno loko mi li karhi mi kumana vantshwa lava na micha a mitlangu leyi ya ku tiyisa miri ya dama ngopfu swinene hi lihi lisima la yona
2: a leswiyali ntlangu tipatletismo swa ku tsutsumatsutsuma sempre gurupu leyi ya muganga lowu yi nga ganye yi ganyile a ku nga na swihiwa ku fana ni swoswi swi nga kona ku ntlangu ni ntlangu ni swihiwa nkama wa hina ka hani wuswetu hi ntambu era graduate para kuma ha nchumu u kuma nchachazela swikala swinene a swa ha fani ni swoswi nkama wa hina a ku nga na swihiwa xa nchumu loko ku nga na munhu wa impresaro layana loyi a nga na swona pora mi xavelanyana nchumu kumbe transport mi ta tlanga ndhawu ya ku yina a mi pakela hi movha wa yena a swi nga li kona swin'wana mi fanele ku swi endla a wu swi kota ku hi famba ma 20-30 kilometers hi mikondzo u ya ku tlangeni ku ni ndzumba ndhawu ya ku karhi hi leswi hi nga hanyisa swona a ni nga tsimbeleli ku munhu a nga exikolweni ku fana na mina por exemple ni sikwa takala 1975 a xikola primara kamahlahlovani manjakazi ane zanga ni kuma akola ka sawu ya kwa sekondara manjakazi dropeni pela longa distance gera tambe ku mustava toward akungana ma conditions lawa ngana ma conditions akuma basikini ka mashaka yakwe saba ku baka afika lava karhalaka famba hi mkonzo se xitsitsiri xikolo emhakani yoleyo a mpfuno wa swilo leswa mitlangu liya i mitlangu leyi yi nga ha dyondzisa munhu mapimo leswaku dzahadzaha swi nga li kona swa ku ka yi dada mina ni na yo 15-20 swa ku gwala li sungulisa ku yini ku fana ni swi vantshwa va hina va hluphekaka hi magwala hi ku talatala ka swona swihana na swa swinyingi swi xenga ka vatsongwani a swi nga li kona ka nkarhi wa hina
3: a loko hi twisisa hi kuma leswaku eminkarhini ya n'wina a mi li ngopfungopfu swinene eka mitlangu leyi ya ku tiyisa mirhi ya dama a mi hambana ka leswo tala hi nga vulavula hi ta mabyala xikan'we ni ku dzaha swidzahadzaha mafolelo ya ku hambanahambana hi swihi leswi mi nga swi vulaka ku mikarhi leyi ya sweswi ku swi endliwa leswaku vantshwa va sweswi va ta kota ku huma eka leswi ka mikhuva leyi nga kona nyan'waka
2: a mikhuva leyi bavapara yi nandziha a mfumo hi wona u fanele ku u pumba maregulamenti lowu nga matata
3: i nkumbu swinene tatana masingi kambe hi nga baleki ngopfu swinene la ka nhlokomhaka ya hina ya mitlangu ya ku tiyisa mirhi chiwaka dama kasi hi swihi leswi u nga vulaku mayelano ni mitlangu leyi namuntlha xana a mfumo wa hina wa ndhundhuzela ngopfu a mitlangu leyi ku fika tolo kumbe ku ni ku pumbeka nyana nyamuntlha
2: a mfumo wa hina wa mali ya marito ya xikhale maxikulo ya ka mthetho amugangeni ni tiko hinkwayo hiku ancuva i nchumu lexaku xipumba a mapimo ya wubihi ka majovhe lawa ma hani direti ya ku xoka swa loko a ku dyiwa 0-3 xitempu kumbe 5 xitempu na va palana na va cincana nkwena lavo na va palana va cincana swi nyingi ka mimorha wa yena nga ta ri 50 a pumba madroga i fundisa swilo swa swinyingi ncuva vula ku ni tikaringana a ku ni titheka-theka maxi mchumu liya a hoxuxa but karingana ni titheka-theka a swi pumba yini a mapima ku nkama lowu xivaleni ka manyani ndzi nga yi kuma mpfundla mbirhi xivaleni ka manyani ndzi nga khoma toku timbirhi loko musuka laya kumbe zororo kumbe umawora un'wana un'wana u nga nghena ngwini a yekela
3: a ku cha dama swa pfunisa ngopfu swinene a ku pfuna vantshwa ku va huma ka leswo tala hi vulavula ekaya mapimo layo biha
2: swa pfuna hikusa munhu luya loko a suka laya hi ku tlangeni swi nga ta mi rhuma ku a ku ndzhaka manimani va xayisa a gwale ndzhaya leniya a ta tichaya na karhale ku tshama u xongaxongo liya wa to levantara poti xitikarhi hi ku twa ku karhala hi ku tshamaka wa maxa hi ku nandzeheli we ntlangu wa tshama la kha wu sungulisa se a vantshwa va hina loko va nghena ka makleti nxima ya xoku swi tave swinene i munhu loyi a dzaka mafole a nge tsutsumi dakepara fika ka pareke a karhele munhu
3: ntsena ku loko vantshwa a va ndhundhuzela ngopfu mitlangu leyi ya ku tiyisa mirhi ya dama a va ta ve ni wuehleketo lebyinene lebyi kulukumba ngopfu swinene lebyi swi nga ta va pfuna leswaku ku hambanisa leswo biha ni ka leswi swa swinene
2: leswi ntiyiso hinkwaswo leswi munhu a swi maka u swi planisa kulerhi ya masengani swa nga swibangu a hi vuya exikolweni hi fika hi veka mabuku hi suka ya fehlula hi suka eka mesa ya ku tsemeni ka swilo mapimo ya pfula ku pumba swin'wana si ni yo ncuveko hi vo mari ka rinkama loko hi huma a dozi xikolo ina fika kaya ni hamba madivhesi ya xikolo ni tsala tepeseni ku yini pfuneta-pfuneta vatswali kumbe ku ni swa ku hlantswa-hlantswa ni gama ni tsha ni salisa ni ku ni yaka manyani ya maha swa ku karhi majoji ndiya va hamahi vana va hina a n'wana a famba ni mabuluku mambirhi xikolweni loko a fika laha wa chuneliwa gambo wa yi tlela kaya swa ku a ku hi va nga swi tivi se a loko a ntirho lowuya a wu vekiwa mazon hinkwawo famba ku celiwa titsuwa tsalatsaliwa leya ku tsaliwa ku tshamiwa ku xuxiwa a ni nge li dzaha hi sigari laha ka ku tala vanhu hi ntawa thethe loko ni lava ku dzaha sigari mutheswo hi nga kurisa swona a nyima leyi a tlhavika dzaha heta wuya nanza majila sweswi o tlhavika kwa leswi hi nga tshama la se nyeka very spat ya ku sikulu mfuma pfuxi ntumbunuko wa xikhale wa ku chava munhu a chava munhu wa mukulu wa mutsonga hlonipha sweswi u yangulana ni n'wana muti xikutini
1: a hi le karhi hi kuma marito na tatana masingi ka vukoli lana hi tlhamuseleke ntila

0: Mozambique ka Gaza hi nkarhi lowu wa madyambu hi le karhi hi le ku xuxeni hi Badama ni hi nkarhi wa sweswi. Adama hi khumbuka nkarhi lowu hi nga kula hi wona a li ntlangu lowu hi nga kumeka hi uli hi divertimento swa ku loko u titwa u tshamile u li wexe u na xivundza hi tsutsuma ya tlanga ncuva leya dama. Dama i nchumu lexi xi vumbiwaka hi kaxa xi tlangiwaka hi 24 wa tincuva hi avana doze doze, kambe lona loko u lava ku li tlanga dama ku lava ku u ehleketa ngopfu swinene u pimisa hikuva u kuma u susumeta a ncuva, hikuva loko u kuma u susumeta adversary wa wena a ti hatla a ku wina.
1: Ah, loko tshi ku bya vutanyana layena ka ku mexamexa loko hi mi vona lani na mi vona loko mutshwa lani hi vona nga ku mapfambiwa wu tekiwa timbirhi tinharhu na hi xihi xihundla laha ku u nga tekeliwi kumbe u teka tinharhu wena?
0: A xihundla sweswi ni taka ni vula nkarhi lowu hali ku ndlulanyana ku lava ku pimisa ku loko ni susumeta ncuva leyi adversary wa mina a no mi pfulela se ni ndzhaku ku a nghena, se ku lava ku loko u susumeta na wu mi kontrolara ku a wu pfulanga siniya u mi kontrola ku na wu mi rhiya swa ku na wona u ta kota ku muba siniya phambeni.
1: Kasi loko hi mi twile mi vulavula hi lisima ngopfu ya mitlangu leyi ya ku tiyisa miri ya dama loko u te loko u li xivundza a nkama wa ndlhula ngopfu swinene swi li ku ni ndhundhuzelo ngopfu swinene ni ta mayelana ni ku vantshwa lavo tala va nga tipatsa ka mitlangu leyi ya ku tiyisa miri.
0: Swi na lisima ngopfu ku majuventud ya hina yi nga tipatsa ka ntlangu lowu. I ntlangu wa swinene wa kahle swinene ngopfu. I ntlangu lowu u loko u tlanga u twa ni moya wa wena njhe wu xalala khwatsi leswi nge swi na lisima ngopfu ku va nga wu nghenela ntlangu lowu.
1: Ya ni xipfuno ngopfu swinene a ku i endla ku i sindzisa ku a mombo wa wena ku ehleketa ngopfu swinene leswi nge loko u tsha a dama u ta ve munhu lweyi u nga ni mapimu lamanene eku u tshama hi ku ehleketa minkarhi ni yin'wanyana hi leswi nga ta pfunaka ku u xiyaxiya leswo biha ni leswa swinene.
0: Inkomo swinene ngopfu a marito ya mina wu ni tekelile hi wona ni nga ta na wona
1: hi swona, kambe hi swini hi ku cuka ka wena hi swini leswi u nga vulaka xana a tolo ka n'wina loko mi le karhi mi tlanga a dama leli ni nyamuntlha a ku ni ku hambana kumbe leswi ku nga tlangisiwa swona tolo ni namuntlha swa ha fana?
0: Hi marito matsongo ni nga bala ku a dama a nkarhi hi nga ka wona sweswi kumi kwa tlangiwa hi vuntanga hina se hi nga kulanyana lava sweswinyana lava va ni ku tsutsumatsutsumanyana hi vutomi la kona laha hanyiwaka sweswi se va tipeti ka swivochongwa ngopfu swinene, kambe loko a ye le ku vo tsundzuka leswi a vatswela va nga kulisa swona a va fanele kwini va n'wi nghenela ntlangu loko u na lisima ngopfu swinene ene u pfula ni vongo u tlhela futhi u ku khipa ni ka mimoya leyo biha ngopfu swinene a nga mabyala timbangi wa huma ka swona leswi loko u ti nyiketela ku xa dama hikuva dama la pfulana nhloko ene la ku komba ni vutomi lavo fanele u hanya loko
1: inkomu swinene. Hi swini leswi u nga swi vulaka a ku tihosi ta hina ti nga fanele ku swi endla leswaku mitlangu leyi yi va i ndhundhuzeliwa ngopfu hi nga vulavula hi migangeni swikolweni leswaku ngopfungopfu vantshwa a ku va ti joyina ngopfu ka yona va ta ha humaka leswo tala leswi hali ku swi vulavula.
0: A tihosi ta hina ti nga khutaza ngopfu kolomu swikolweni ku a vadyondzisi va vulavula hi yona mhaka leyi nambi ku va ku ni nyana a nkarhi wa ku va vadyondzisa ku swikolweni nkarhi wa disport wa education physics swa ringana ku ve ni ntlangu lowu va nga va li karhi va va dyondzisa wona ku dama li na lisima ngopfu swinene.
1: Minkarhini liya ya education physics liyani endleka leswaku ku ve ni tabulero leyina se va tshama a univesiti ya vamajuvani va ku yini vacha a dama leli
0: nkarhi lowu yana wa education physics lowuya va nga tsutsumi va li karhi va dyondzisa dama leli kona tabulero leliyana kumbe kaxa linene va tsala va tlanga hi lona laha ta va ya valiya sangu hi lava nga swi tivelaka kona.
1: Inkomu kambe loko hi cuvuka lani hi swini swi nga swi vulaka u ta wina ntlangu lowu kumbe u ta luza loko hi ku cuvuka lani hi ku hi vonile loko u le karhi u ba timbirhi tinharhu ni loko na wona wu tekile lani hi swihi swa kona swi nga ta gamisaka swona?
0: Nkarhi lowu adversary wa mina a na ha mu nyiki a sete segundu ni nga mu winanga ka leswi dama leri nga tshamisa swona
1: swa komba swa ku ta wina
0: a lexo ku na wina mpela
2: muyingiseto ku rhandzeka adama a hi ntlangu wa ku kala u nga na lisima i ntlangu lowu pfuniselaka ku ve u pfula a vuqopho u pfula mongo lamun'wana ni mun'wanyani ngopfungopfu ka lavatsongo hi nga va fundhisa ku ve va chadama a ku ve

0: vatafunda shokare. Inga fana nisa dama lele ni ntlangu lowu chiwaka Shadresh. Inga ntlangu lowu teke ka matiku la makulu kasi loko ufika lomu tikweni ra hina nawonawo hi lowu se ufundiwaka ni le xikolweni. I mintlangu leyi fanelaka ku ve hi landziwa, a ku ve hi pfunisela, a ku ve vanhu va kuma a swo karhi va ni utivi lokari hikusa kaqavangiwa hi twile hi lana lava va hi pangalateke ka vukolo bya hina va hi tlhamusele katsongo mintirho ya ku hi fanela ku ve hi endlisa ku yini a mintirho leyi ya dama. Kunene i mintirho leyi hi fanelaka ku ve hi landziwa, i mintirho ya ta mitlangu ku tiyisa miri, kambe a swi fanela ku ve hi nga landziwa hambi lomu swikolweni ku ve i chiwa matshan'wini ya ku pfunisela vatsongwana ni lava hinkwavo va chaka a ku ve va ni a wu qopho ni vupimisi lebyinene.
1: Bongile Bongile Nicolas Mkavela ita kala hiya ka Rafael Bila uyanini mutaona kama.

0: hizvona murenzo mukiseti kale chikati cha magambo idzisati ora zvine 26 minutu zvita releta uchenjana lego kala magezu hiya leka fonyololo le mihlakano campeonato distrital kala kuingasisa ngula kanile zvikabeliwa mihlakano ya kuhungata na kurenzeliwa campeonato distrital kuna ma top 8 top 16 top 20 vhiki leki zvikwa kuna ni top 8 moyeni nzina na baba zvitu mazivi baba zvitu hoyahoya hizvona baba zvitu mazivi kafonyololo magambo lawa ya nyamuhla gambo se mangondo gingu tsvite koyini hativula leti hi tionile kumasiku ndzhaku leyo tionikile muamukeleli murhangeri wa tiko ka masiku ndzhaku hi wa zihlanu byi fambisile kwini
1: byi fambile khwati na hi tlhela leswi hi vula leswaku humesi ki chikele manji kumi zama ku tlhambisatlhambisa yanyana
0: hi zvona
1: xihalexi nga onaka xihalexi titasi
0: makunu loko hi wona hi ta mihlakano ya ku tlanya ta miri hi vulavula hi xo xikhumba lexi ku yini ka fonyololo vhiki legi byi kha ku mahakanga chumu leyi gitaku hi givulaku mandziku byi kha swi ti voneka byo karhi hi nga hi hlamuselani swini hi ti swi vona tikipa tingani ta malocal dadi ya kwihi a michachazelo hi yihi swi lomuka ku yini
1: vhiki legi yi nga ka kona hina ni programa leyi ya ku ku ta ve mihlangano wa maekipi ya 8 ku seketela ka sabato laha ku tumbela a tiekipi toxe hi sabato leti tikiwa a purariwa ta 4 ta ku sala ni top 4 hi domingo kuma ya ka final hi jambo ka koka ku yaka ta domingo
0: hi swona makunu tiekipi ya leti xa mukokleni nato kasi ku ti tlhamusela a nayo a maregra de jogo ka ku a top 8 mahela kora hi lawa ni ta ni se va swi tiva
1: izwi sembe ya tlhangana hi ma a vuxetelo lowo maxikani leswi izwi hina ntela ku hi ku tersatersa wa vhiki leki ya ku ka kona maringanani ya ku kuyini swi ringana ku swi cinciwa para ku hi nga swi rivekeli swi na ndzaro ku i wazibili wa kona ku nga munhu wani hi siku leti ti tlhangana tiekipi toxe hi ta vulavula hi va president va maklubi ni va capitan ni vatrainadori vo ti nga va hi lava maringana ya ku va ta tlhela ku sukela quarter fire tinder fire va ya haxa minawu leyi yi nga yona yi fanaa ku sigira ni ku hi vitalaa va nga ya leyi zomelelekaku ka mahlangano ya le ndzhaku
0: makunu a va refi na vona va tingana va hi kona
1: na va refi va tingana va hi kona apeza leyaku na vona va na ni hlangano wa vona lowu va hlanganaku wona manji a siku leka tirhisa fara mindzwani danga hi na vona a va refi
0: a zwi toloveli ku chin'wana chikhati va refi va tshuka va bapitula yi favorisela yin'wana ekipa hi ku vona va humeka muganga lowo ha tolola ku swi vona man'wana makhati ka ti-top 8 leti mu mahaku a matorneyi lama mahaku a swi a ku tshuki ku humelela maguha
1: eya bya tshuka a swi humelela masiku ndzhaku makukani lexi ku na ni xikhati swi lexi nga kona leswaku a kumisanu yona hi yona ya swi vona ku lava ku vona ku a ku ka swi nga tshamisekanga byi le ka vabele va bolo ni ku byi le ka varefi enta loko va refi va nyikiwa a xikhatiso laha ka ndzawulo ya vona kota ku na vona va ra ni kumisawu ya vona va dzuka xava swi pfumba a ti xomu toxe leti mahaku a ti yandzi ku karhi ti nga heli hi ku ndhawulo yeleyi yi gamiwaku yeleyi hi la ku yi mahaku a swi nali dasivana leyi a yi twa ku dasixi yi nga va leyi kinda fera a ti dasixi wa maekipi a to ka ya heta hi domini hi mawunikilenyani mabonela yo karhi manje a mabumeni matlhelo hatla va swi kota ku zilulamisa ku hikwihi swi nga vonaka kona kota ku ngoka a kumisawu hi leka tipo vhidyoari
0: makunu ka top 8 leyi yi tumaheka vhiki leyi gitu kivula mandziku a chachazelo hi wihi ka premier lugar segundo lugar ni tirhisiro
1: hi ta ve hi swivo hi sisa hikusa laha ka maekipi ku na lawa makhalaku ku na ni diferense ya vhombi ya premieru ni segundo kani leswi loko ta nga hi tlhanja ni tirhisa swa ra kona loku hi koti swi vona kwana leswara ku a premier lugar i ta ve ni mali munhu a segundo lugar ta ve ni mali munhu a tetesele ta hi leswi hi to hi swi boyelela swona hi
0: iswa na baba zitu kasi ku gumesa bulga hina kama gambula wa nyamuhla kusukulaleka fonyololo a campeonato distrital inyi misi lumka ku inilembele ka 2026 a chap chap wa maheka semu na eka campeon wa district ndani ka hatabeli wa fina
1: lezo angina ta hemba pulmeni za abertura hiyo na inga maheka manji kwala haka abertura zigamini kwalao a isi zwona fambo wa kona wa ku zwanga zwizwi ni lezi zwima haku ku ateni nyamuhla ni lezi ku nga sikumeka a alisini ya ku ya mahlweni kota lezi nga ma abertura tiya ku loko kuma hi wula abertura hi guma njhani ndzhaku hi wona zaku ku famba a xaka nomu xa ate zwezwi kwalaha ndzi wulawulaka ka nga numa hi wa abertura lezi ndzi nga phazama a swi kuma hi wule ka masikwanyana ya le ndzhaku
0: okay akutsi a ku tshika a tournée leyi ya chap chap a campeonato distrital yonke ya ka fonyololo a yi si maheka
1: a campeonato distrital ka fonyololo a yi si maheka morandzi
0: ya leswi a lembe giya kumbeleni tihweti timbirhi tinharhu ti saleleke phambeni ri ta maheka
1: ya va karatela ku la ku swi ta maheka ni ku swi ta maheka porque kota ku nga ku a campeonato distrital kuna ni ndzawulo leyi nga yona yi hlamulaka
0: endawako
1: swi ravanga nyamuni swi mahaku ku tshiketa ate nyamuhla yi nga si maheka a ngi zwi tivi
0: leswi
1: ndzi faka ndzhaku ni cona ni nga cwona i abertura ya kapelonalo chapuchapu kuma mele wa abertura yi guma xa yi nyima moyeni xa a yi se swi tiva kambe ku yi mahewula abertura yi nyima moyeni xini xi dya mahaku ku fasa yini a yi swi tivi umbilo wa huma 34 leyi nga programa ya kwama ekipi mi wani ma initiativa laya ku ma humesa mali mahlenga ma swi tiva swaku aku misawu tekiseri va kuma matshanela muni a va arbitrage va kuma refresh ku muni kota ni swi tivaku swaku a tirhiluya va ku tiva ku seketela ka masinku a tema bya set a masiku mambirhi loko yi li topi bya se a yi topi 8 loko yi topi bya se xi 4 dia hi yona
0: hi swona kasi ku kumesa magezi munu nga masiyaku bava zitu mazivilaha ka lava hizwaku ka tiekipa ta ka fonyololo leti titito ti tsalelisa leti nga ti tsalisa kasi ku humela lomu ka top 8 leyi yi ti nghena ka vhiki leke
1: a hi ku kumesa a ndzi va ku kombela ku vona va yini mirhandzu ya leyi va swivamaku va yimaa masiku ndzhaku ate nyamuhla ku ri kile swa masiku ndzhaku loko a ku nga ve ni mainitiativa la ya ku ku ve ni ma top 8 top bya sage ndza tshemba swaku a hlakani wa homile mudistrict a wu nga ta va yi kona purkesi a kampiona distrital a va hlaya malembe yi nga si dyiwa hi maheka kani leswi a yi sikameni hi bela hi kombisa wumbilu ni wunene ni ku hlakana lebyinene va swi vona swaku hina a swi rhandza a kuma a ku bela bola purke laha ka bola ku pfumba swinyingi va kona majaha laya ku a ku seketela ka masesha fera sabat domingo loko hi yile ku beleni ka bola a swi vachangu va pfumba ni swin'wana swo kala ku swinga hi laha ku famba ka na hi va wumeni endawu loko hi le ku hlakaneni swinyingi leswi hi pfumbaku swinyingi swilo leswi gondzaku ku hlakana ni vanhu vo tala ku vona ni vanhu vo tala swiendla swa nkambe yi khwati ku rikela vanhu va swi tiva swaku ke ku hlamba va ya bolweni va saseka o hambi lomi nga wangu ya dzuka yi kumana kwale tibolweni a va ka mazivi va tala ku nga leswi hi swi lavaka
0: hi swona hi bongile bava zitumazi u nga no pfumeleli ka magambulo ya nyamuhla ku ta patsana na hina la ka mihlakano kutani magambo ya mihlakano yo tlaya ntamiri hi bongile ku ve magezu ya bava zitu mazivi kusukela le ka fonyololo ka magambo ya nyamuhla a nga vi a hi nyika hi leti ku nga xaxameto wa ta mihlakano ya ku tlanyata miri na hi zwile ku laha ku ku na ni ma top 8 matubeliwa kumbeleni ka vhiki leki hi tugivula a mihlangano yi leyi tumaheka hiwa zibile kasi ku nyikeliwa minayo hi mulungiso tonke tiekipa tibela kusukela ni mixo kala ni gamba hi le phambeni ku sala letamuni tituya tiabela hi soto laha ku to huma angwazi 15 horas hayi 15 horas mina wu ndzi khelela ndzhaku i 17 horas ni 36 minutes

0: Atimamba ati tabela hesuga 25 ka setembro 2026 kasikulungisela akan wa umoja 2027 umoja zwikhamusela patsano ahi patsano zwikhamusela zwanano unidade umoja tshiswahili la kungani Tanzania Uganda zwinguna Kenya hilo mukutubiliwa akan wa 2027 matiko manhala akasha kanu sangula kulongisela ngela leya ku leyo kakani Mosambiki ya mukiliwa he Senegal makuno Senegal wavumela ku amukela Mosambiki kani lezwi amulahamutini wakwe kuna ni zokare kuna ni zwipicha zwinwana vange ku kombela Mosambiki Hey, zwaringa ku uhi amukelela hamutini wa wena ke ta kombela chihunga la haka ka wena. Musameka kwa hi. Akuna mhaka. Ngone. Uta hi amukelela haka. Chike nkonda ba mangi. Akafuna yo nao yivumilile. Ikwala ho. Asiramba. Ababeli lava vatungena ka tshatshalo wa kula ngutangila kuya akana. Ana bela kumbe ibulile ni makhuzini. Va timamba. Lahatako nila wamagesu.
1: Kanyisi watimamba shikinyu kondi. Sia palushini shashametu wava beli vangata umba kanta wangata kumeka kukampikizani ya mafazdi grupus. Na ukongomi wakani wa 2027. Ungata beli waka Kenya, Uganda na Tanzania. Timamba tikumeka ka grupu jota ni mintawa ya Senegal, Sudan na Ethiopia. Tlangu wakusungula kupula jornada loli ka grupu jota. Utava shikarika Senegal na Mosambiki, iwa untlanu wa vikirita ka Stade National des Impetus kusukela nkama wa 15 horas. Tlangu luwa ufanila kuva ubeliwa tikweni la Gibita, kambi swingata koteka hikusa a kampu ya Gibita masiku lawu itava iyamukela mintlangu ya majogos olímpicos, xileso, a kafi xiyimo xa tikunkulu Afrika, yi kombelile a kafi ya tiku la Mosambiki kuva ntlangu lowu beliwa Stade National des Impetus. Radu Mosambiki atwile vakhuzeli va timamba vangani vangani lava vuleke leswaku hi fanela ku va hi tiya ka vabeli va langiweke hi xikinyikondi hi rivala vabeli lava va kumekeke masiku ntshaku ka timamba.
2: Jordan José Xerenz, muva wa hisikeli wa ntlawalo wa Mosambiki. Bon, hi ku vona ka mipanga mini vabeli lava va hlawuliweke ka siku le va ta patsana va endla entlawa wa Mosambiki. Kombisa ta wa Mosambiki tiko la hina ni vona swaku xikinyi kondi i munhu loyi a tiyeke swinene a tolovelaka ku endla minchumu leyinene ya ku tsakisa hikwalani ka ku ve a swi kota ku ve a hlawula a vabeli lava va tlhavukanaka swinene tan hi ku vona ka mina ni vona swi anga yile ku nga va na problema yi nga kona ka loko Mosambiki a kumeka ni vabeli lava va nyuwana vanhu lava va e vabeli lava va nga ni matalento ya vona ma tshembisaka swa ku mundzuku hi ta va ni ntlawa lowunene wa Mosambiki wa timamba ku swa nga hileswi vabeli vanyingi va taka ematikweni ya le handle va cinca nationalidad va teka emosambika ha tshemba swa ku mitlangu leyi ya trash yi zazu yi taka yi bela la kaya yi ta va mitlangu leyinene leyi yi tshembisaka swinene va nga vana va khanela vanhu vanyingi va ku leswaku xikinyi kondi a tshiki lweyi a teka luyani a teka luyani manje a hi tiveni swa ku Mosambiki a wumbiwa hikwalaho ka xikinyi kondi yena a selesenaraka a maxikadori lawa ma tivaka swa ku vona ma nga ka ntlangu ka mawunene hikuva swilo swa bola swi fambelana ni mikamba wa kumeka munhu na nga le eforma manje na nga vabyi a nga vitani hi ta swi kota ku ve ni hi kritikara a tizoka ku akhe a mutshikeni a selesenador a langa lava faneleke a va voneke swa ku va fanela hi mu nyika nkama wa ku ve na a kombekisa a vanhu lava tshembisaka swa nga hileswi hi swi tivaka swa ku hi luzile mapedra mapilari ya hina hi vulavula hi Mexere hi vulavula hi Domingueze hi vulavula hi Rene Dumandavu vanhu lava va reformarile swilo swi ka ntlawalo wa Mosambiki kunene training eta vana hi nika maunyingi swinene na se ku va hi swi kota ku ya kolo matana a ku pfala a xipaso xa vabeli lawa va vatlangi lavo ngopfungopfu lani ka Dominguez hi munhu loyi a nga chiwa a ku va a le Porto Maravilha hikuva a endla minchumu yinyingi leyi tsakisaka a xitsungu pronto swoswi ka kama wa swoswi i fanele ku ene hi tshika Mr. Xikenyu a lavetela a ku dzingisela mapedra lawa a ma vonaka swaku a nga va mundzuku wa siku ma swi kota ku yini ma hi kombekisa ematikweni ya le handle ha vona swoswi a vafana lava va kumeka ku na va kumeka na vale vakulu va kombisa tiko la Mozambique hi vonile Mozambique wa masiku 20 a ya ba Portugal a balani Portugal a swi kota ku humelela eka emakweni ka Portugal ka mitlangu ya xinakulobye ntawu hikoka swoleswo hi hlaya swaku a wu mundzuku bya Mozambique bya tshembisa a Mozambique a mundzuku futuramente hi ta kumeka hi ntlawa lowu ku kumekaka endzeni ka rugby ya yinene ya ku tsakisa ku ni vanyingi lava va nga va tlanga extrayara hi vulavula Oscar Chelen Sheren Wasong loyi a taka nghena swoswo ka sewanjele a extrayara hi vulavula hi mfana wa Baito Mokwana a n'wana wa Baito Mokwana na yena a taka swi kota ku veni a extrayara eka ntlangu lowu wa Mozambique swa nga hi leswi hi swi tivisaka hi swona hi nyimela swa ku vona va hi komba a mitlangu leyinene a ntlangu wa ku tsakisa swinene a kaya lexi hi kombelaka swona hi ta kombela ka hina xitsungu ka hina vahlaleli va dem swa ku hi kongoma exitadio national disimpeto masiku lawa ya mitlangu leyi ya 3 ku fikela ka dia 25 loko hi ta vana hembelani loko hi ta vana hembela mahlweni ka Senegal seleção kulus yayikulu swinene ya Senegal leyi yi nga yikulu yi tshama hi swi tiva hikan'we swa ku i seleção leyi yi tlangaka amakani hinkwawo yi tlangaka mamundial no madelvezes ntawu loko yi seta refa fasi leswi nga ta vevuka swi ta bindza ku hi bela ni Senegal majina hi bela kaya hina hi ni ku kokela avantage yi vuya ka hina masuku hinkwawo ya 3 lawa hi taka ma bela kaya na tshemba swa ku a va pfana lava va ta hi byela xiximo xa ku tsakisa swinene va prometera va ni tempa lavara dizele sijimiodos a hi va nyingi ni ya voto de confiança ni ku xikinyi kondi bola para frente organiza nosa seleção
3: ku khanela Serge Mabunda a lexi ni hlayaku swona mina ni le a dia 25 xa ku sungula ni kombela ku a xitshungu hinkwaxo xi famba a xitazimpedi ya khuzela bola xa vumbirhi ni hlaya swaku tenge hi vi ni paciensa porque i seleção la nin'wana leli xikinyo a lambaku depois ka ku humi Dumingeji Micheri Renildo a minchumu swi nge ti fasi hi toloveli ku vona lavaya majini lowa lava buyaku tenge hi vi na vona hi kota ku a ku apukela a bola leti porque a swa importante a leswi swi vonaku la i ku hi vi ni paciensa hi mhaka
4: Claudio Rock usaibe mitlangu ninharhu ta yona hi bela kaya entown hiyo brigade yi ganya pelo mini bya mitlangu mbitsi a ntlangu lowu wo sungula loyi hi nga ta bela ni Senegal wu ta kasata ngopfu porque Senegal a ni ta swa ku Senegal i potencia nivel ya Africa yi seleção leyikulu leyi fambelaka sempre belaka mundial daiki ni tengi hi ti preparala pelomeni para boha hi lwa mahlweni ka vona vesi hi nga kuzikela ku va yivela pelomeni byo mpuntu alanu lawa mabizi ma tshikelaka ubrigade xa yi ganya akuna swa ku mpata ri tengi ganya pelomeni ka mitlongo ya yinharhu leyi hi kuma 7 point yinene i ku va kombela ku hinkwezu na hi sungula hi weti yo leyi nga ta resebera joko lowu sungula hi nga ta resebera Senegal hi famba hinkwezu ya tata xitadio national dzimpetu avena dzikonta vona mazvigadori ma tshimbira importanti loko hi li kona hi mapoyara mapoyara prave hi nga ku fikira a resultati bya ku yantswa ka Senegal
1: vakhuzeli va ntlawa wa tiko hi bola loko va veka mavonelo yavo mayelani vabeli va hlawuliweke hi xikinyi kondi ku va va hi kombisa ka ma first group na kongomiwa kani wa 2027 wu nga ta beliwaku tikweni la Kenya, Uganda na Tanzania. Mbiri Mozambique a ta amukela ntlawa wa Sudan a Stade National de Zimpedo hi 29 ka Setembro hi nga ka yena
0: bongile tsena kwa lakanyisa u change give ke chaiwa he 2010 a general music nda tsemba ku kungana ku kona kungana ku lungiseliwa inwana lesimo ya 2027.

0: Hoya hoya mungisetu kurantseka ka hungu ku eta akasikuganya mukheta va hi vulavula hi le yanzu la murangeli wa tiko Daniel Chapo Chapo wa kumekile nakari akangula chisima cha mat akatshiritwa ka pande a mujekeni chisima lechi hi tshona chi tova chinka mata ka kumunza ka tlhanu wa magidi wa vanhu hungu legi ku eta gita gita hengeletu ha mina Orasio Romão Bernardo Salomão waka uwonele ka michini ka lukuluku. Amurangeli wa tiku Daniel Chapo yena loyi anga va awula lomuka province ya Inyambani leswaku hosi gitava gisimama gisa pambeni ya ntirho wa uangela tiga uphakeli gamati. Daniel Chapo akari awulawula leswi akufambeni ka ukanguli ga chisima cha mati aka chidropana chaka pandi mujekeni. A chisima lechi hi tshona chinga va chiteka aka ka kona akuhundza ka 30 million xihomitikali. A chisima lechi hi tshona chitonga va leswo chinyika chifunu nguvu aka vahanyi va kapandi mujekeni xidoropanini chisimekile ka muganga wa Nwatipamba. A murangeli wa tiku Daniel Chapo ale a chisima lechi xinani hakunene kongometo wa ku va ku pumbiwa a chikarati lechi chi tshenelaku xa ku yelana ni chihala. Ulaula hi El Niño.
1: A água é muito importante para nós podermos enfrentar esta seca.
2: Amati manilisima kasi hi lwisana ni chihala.
1: É por isso que estamos a antecipar.
2: Hikwalaho va sungula ku va tira mitiro ya ku vhikela
1: chihala. Com a inauguração desses sistemas.
2: Hikukangula sistema lei.
1: Para o nosso povo não sofrer com a seca.
2: Kasi chitsungu cha hina chinga xaniseki hi chihala.
1: Porque sem água não há vida.
2: Akwalungu hina mata akuna utomi.
1: Uma das formas de nós podermos mitigar a seca.
2: Aí o yatin kela kuva hiti vikela ka chihala.
1: É manter esse sistema como está.
2: Kuva hikaisa kwatsi sistema lei tira.
1: Conservando o sistema.
2: Na hikaisa sistema lei.
1: Guarnecendo o sistema para não ser sabotado.
2: Na hi wonelela kasi lavobi havanga hohoti.
1: Pagarmos a água que estamos a consumir.
2: Hi hakela matilawa hinwako.
1: Para a empresa conseguir pagar energia.
2: Kasi company kota ku hakela magezi.
1: Comprar peça quando se estragar.
2: E chavati simbi logo te onega.
1: E termos água em casa.
2: Nikuva hivani mati chokichikatikaya.
1: E tendo água em casa.
2: Logo hini mati lekaya.
1: Temos que fazer aquilo que o presidente chama atenção.
2: Kulaku himale shimurangelo hena watiku ahi.
1: Vamos fazer horta no quintal.
2: Ahi dhaleni zvidzala dzala no mikintal ya hina.
1: Cada família uma horta.
2: Angangu ningangu veni mutsamu godjala matsawu.
1: Eu estou muito feliz.
2: Mina ndzitsaki nguvo.
1: Porque dentro aí do espaço onde nós inauguramos.
2: Ekulomianze nika sistema lenga inaugurariwa.
1: Vi couve.
2: Ntsoni couve.
1: Vi tomate.
2: Wani matomate.
1: Vi cebola.
2: Wani cebola.
1: Vamos fazer isso nos nossos quintais.
2: Ahe mahene lejo kambe makaya ka hina.
1: Para quando acordarmos de manhã.
2: Deixa ku logo vuka ni micho.
1: Podermos ter couve.
2: Hikuma makofi.
1: Ter cebola.
2: Hikuma soboya.
1: Ter tomate.
2: Hikuma matomate.
1: Ter repolho.
2: Hikuma repolho.
1: Ter cenoura.
2: Hikuma cenoura.
1: E não precisarmos de gastar dinheiro para ir ao mercado comprar.
2: Aquela mali ya zvixava.
1: E o dinheiro que podíamos ir ou comprar no mercado.
2: A malenga falava que já estava leve e
1: vai dar para fazer outras coisas.
2: E tá revuna com a chava João.
1: Comprar caderno para criança.
2: Chava me caderno para vana vahina.
1: Comprar capulana para esposa.
2: Chava tingu para bastante vahina.
1: Eu não é mulheres. Comprar arroz.
2: E chava marochoa.
1: E outras coisas.
2: Nem João.
1: Que são necessárias.
2: Gilave kakulangangui.
1: Aquilo que nós podemos produzir.
2: Leje fanela kuhina e
1: temos que produzir na nossa machamba.
2: Ah, binzule masungunika hina.
1: E produzirmos em casa.
2: E binzula kambi ni lakaya.
1: Vamos ter o hábito de ter horta em casa.
2: Kulaku hitolovela kuva ni zvidzala dzvala angangu kindaleni wa hina.
1: Cada família uma horta.
2: Angangu ningangu hina utsamu dzvala ku
1: dzvala.
2: Logo hini mati.
1: Não há dificuldade de nós termos horta em casa.
2: Akuna chikarati chakuva hijala zvidzala dzvala ngangudwa hina.
1: É só ver o que está a acontecer aqui ao lado.
2: Ah, chuka ni leswi nga zvona lomuyanzeni.
1: Dentro do sistema de abastecimento de água.
2: Laka sistema lei ita
1: kwa mena. Temos couve aí dentro.
2: Hiwoni makouve lomuya.
1: Temos tomate aí dentro.
2: Hiwoni matomate lomuya.
1: É só fazermos isso no nosso quintal.
2: Ku hina hi mali zvi nga zvona lomu mikintaleni ya hina.
0: Ah, murangeli wa mitiro ya kwelenta u akishimu cha provincia ya Inyambani Daniel Masingi hiyana luwa ulo kutuwa kwa provincia ya Inyambani hiyo naka yona kutuwa kwa akiwa a khumi ni chingu zvisima zva mati akamise leswaku zvisima lezvi zvina ni chivhunu nguvu akava hanyi hikhelo loko avulavulele xungetano hi chisima cha mati xingava chikanguliwa akapanda mujikeni yena engetelaku
3: helaku vula ku kuvi xikarhato xa hombi ngopfu para xa xikara laha a tixiriti ya pandi la vhila ka kona kuve ku xanisekiwa ku lava mati malembe ya ku tala i kumu hi swi tivaka lomu ka pandi ndhawu leyi ya ku a vhula a yini khwatsi i kambe hambile ku yina yina nine hi yitsongwani leswaku loko a ximumu xi chikela ka xanikisiwa swinene e ndhawu wa mati nyamuhla ma nyikeliwa ni helaku vula leswaku lomu ka pandi kusukela ka nyamuhla kwazi limbotenda porcento ya xitsungu xa mukapande xitavini mati la makuyini mahamakulu mukati tornera a xikombe ningana xona ngovu hili chako amungoni munwanyana lo anga ndoraka ka yena ava zwikota ku matirisa khwasi matelawo a matirisa khwasi akusela kwa yikini anga matsingi mahalakela hambe ku hambile kwa tshoka wona tubo na yebushikile a tsutsuma ku ya dzela vahe lava vanga wona va vhulela ku maphayipi vanga vata kota ku lungisa heko hakisa
4: leswi muzi mahela ya ku pula ndzelela makungula wa munga mabuha kwata uhu
3: Amakungulawa manga buhiwe kota uhosi makungulawa a uhosi a mufumu wa hina lomuka provinsa ya Nyambane na mufumu wa president wa hina Daniel Chapo u dinyimiseleko ku tinyeki uveka mati lomuka pandi tinyeki uveka mati wa khima city district tal ma said localidad akufela ku lolamisa ni ku yini ni ku fela ku vhunetela xisungu cha hina ku chi ku yini chi hungula akushaniseka hikuya kule hikola va mati
4: amati mana lesima
3: ya hombi ngovu porque hila loko kunga hina mati a xikarhato xa hombi ngovu amati hambi ku akuhanya hambi ku va ni xipitalo kunga hina mati a wona utomile ginene amati hi wona mavhunetelaku akuhungula mabadzi ya kuhuda porque loko hina mati wa swikota ku hlamba mawoko kambe loko hina mati futsa hambi vanana ku lava ku chikoleni loko hina mati va swikota ku yini ku va ni kamoka chikoleni porque loko mati na mahele kule ambeta kama na haya chikoleni amamani la hamutini loko hini mati la hakaya wa swikota ku yini akuvini kama unyingi wa kuonela muti wa yena wa kuya masinwini ni kuonela zwivanana a hilela ku lata ku yini loko amati mani lisima ka kuhanya mani lisima ka tshisungu cha hini
4: mutasima mwankela ta au phakela ka mati ku tsika lomu ka pandi
3: nehesukela kolomu ka pandi hi swihi vulavula ku le ka maxokwa xa hi sungule a tirho wa hombe ngopfu munhu ku veketela miphayiphi ni ku boxa tihlowo ta para mati maxihambile ku helomu ka pandi basi for example le ka lini ya murombeni amukhodweni nakona xa hi ni mati la xa a xitshungu xa chungunya byi ku tiyela ku nyikela avazavala masinga funyaloro maboti ha tinyimisela ku kutavi hi ya phambeni ni ku yingela mati porque lexi i kongometo leyi nyikileleko hi mfumo wa hina swa ku yini swa ku tinki a mati ma kumeka para xitshungu xa hina xa lomu ka Nyanyambani
4: loko muchuka a swisima leswi mu nyikelaku bya hlayisiwa khwasi mawumba tikomiti leti ta ku hlayisa swisima leswi muzi akaku
3: hi nyima ni ku bya hlayisiwa a tiro hingana wona a masiku ni masiku mun'wanyana hi ku phindaphinda ku vi hi ku yini ku vi ni ku hi kapasitara ku vi ni hi nyika a wu tivi ni wutlhari aka xitshungu xa hina aka tikomite leti nga yini tijirelaka a mati ekambe a xin'wanyana a wutlhari hi nga na gona hi le ka ku yini hi le ka ku hi vi hi nyika a wutlhari hi vi nyika wugunzisi ni wugunzisela ava mikanuku lava kumekaku lomu madistrict ni va kumekaku lomu maposho administrativu para ku fela ku yini para ku fela ku vhunetela xitshungu loko ku tshuka ku woneka xa ku tshuka xi onheka xa ku a wu tlhari ka xitshungu na jinga chikeli ku ni apovoado ni povoado localidad ni localidad ku ni tlhari yin'we leyi venaku mekaniku local hi yo yi kombela ku yini yi vhunetela xitshungu kambe loko swi tsatsa xitshungu xa swikama swi tala swi ta district swi ya provhinsi hi kona para ku yini hi kusikira ku a xin'we ni xin'wanyana lexi akiwaku xi nga vi xi onheka xi tshama masiku ya ku leha na xi nga tirhi hi ku a swi kotanga ku lunghisa
4: hi vulaka swa ku a xitshungu u nga xi hlayisa khwatsi a swisima leswi a swisima leswi a xitshungu
3: a tirho lowu i tirho wa xitshungu a mati lawa i mati ya xitshungu na ku hikwalaho xa swa kombeleka ku a mun'we ni mun'wanyani a vi a hlayisa a vi a wonelela a vi a vhunetela ku a tirho lowu a vhunetela ku a mati lawa ma vi makumeka ma vi makumeka ku fika ku yini ma tirhela a xitshungu nyamuhla ni manziku ni kala kwihi
0: a vahanyi va xitoropana xa ka panda mujekeni hi vona lava kombisaku a ku tsaka hikwalaka ku nyikelo a xisima chamati.
5: Fernando Alberto Matin, hisa kula hombe ngu, e washa niseka nguvu imaka mati, hisa kili nguvu loku hita itanyi kuwa mati. Iwafamba mfuka ya kule, parala para bomba diagwa kuli nguvu selek. Masi zozu hitawa hisa kili kuwe, amati za hita kala kaya.
6: Awa marwa pinzula.
5: Awa pinzula nguvu, materezi wara para kuya amatini. Mbwa uya kuwe masingu wara, za amakaya kuwe masingu inu. Awa agwintu.
6: Umula vetela mamani kama wachirame angako.
5: Angako. Kona angakona
6: ayile goveni
5: ayile goveni eh mashi zozu aka hina problema proke amati hita makumala ka hita vuka hiwara le hila vakupara ko ya masimuni basa kota kunga ku hanya ka hina vanhu va Msambiki hi hanya hi kurima hambile zwi mumungu hi baku mashepa hi sima hi yasi a hi tsiki vele ku karala ka nyimba hi ku tsala
6: le tsakula hombungu
5: le tsakula hombungu zwi ku ganya mu
7: ha hi tsakile ka humula ku ya kule akule ni kule leswi se nga va madala ha gweti akukasa uya huma nkoveni hiko ku jiela ni xibidyangwana la ngeleni a swi laheta makumela la kusuhani
6: waxaniseka
7: hi waxaniseka se hi tsakile loko bava tata hi nyika mati
6: a twara gimbele
7: a gimbelile
6: se xisima lexa mati mwatsuka muxirindzela ku n'wana siku muta xikuma muta kuma mati la kusuhani
7: ha hi wa xirindzela ku hi wa gweliwa se hi wo ka hi nga se kholwa se ha kholwa ku se hama wona
6: muta kumeka na mukari muvula lomu ka mipopi ma ku wa
7: ma ku wa loko u tshama ni thyaka yi ta va yi ta wena na wo ku wa khale na wu nga hlambi loko u wa ku basa u ta basa ku mati u ta ma kuma kusuhani
6: hi bongile wa bulani mama laha u ta bula ni mun'wanyana muhanyi wa lomu ka panda mujekeni mama a vitu u bula ni rati Msambiki a vitu
8: taleta na yifani makwako
6: swiswona n'wina va ka mamani hin'wina mi sokola ku nguvu loko amati ma nga hekolela kusuhani ko njhani leswi se mi nga amukela xisima lexa mati mi tsakile
8: hi tsakile ku hi ta makuma lomu kusuhani hi nga ta haxaniseka ku a guveni wa khanyantoko se hina hi khosa leswaku hi minenga vana na vo karhala timali to humesa lomu kusuhani ka kula hi kukuma se swi a nga hi nyika mati bava hi tsakile hi ta ve ni vutomi ginene
6: mi wa phindzula hi nta muya nyatoko
8: loko u nga phindzula u nga ta ya masin'wini
6: lebyiya u ta sala nkama wa ku muya masin'wini
8: loko ndzumbu a vhuka n'wana ni ta fanela ku famba goveni n'wana ngo ta ya xikolweni kasi ndzi ya wena ni ta kuma mati
6: a ku hlapfula tinguvu
8: mi ta hlapfya loko le nkoveni ku ni tingwenya a ha ha hlapfi nkoveni hikuva ho heteka hi tin'wana se hi hlapfya la kaya
6: i nhluvuko lowu nga kona seka pani
8: nhluvuko se wu kona wa mati
6: hiswona u muhanyi wani mukapanda mujekeni ko njhani muna ni mati xa mu tsakile
9: hi tsakile ngopfu hi tsakile hi tile hi ku tsaka hi ta swi wona ha hoxa a hi le ku gweleteliwa kota xin'wana ni xin'wana xi pfumbekile leswi swi nga hi xanisa
6: mati xa mala kusuhani
9: mala kusuhani mala kusuhani mati
6: mi wa kha ku hekala ka kona
9: hi wa kha nyatoko a bomba de yako
6: mi wo dingelezela miduru
9: ni zvikubukubu lexa xivhinisiku u la ku matatana
6: kasi ku muhlamba muvhikamuhlaa
9: hi zvona leswi hi leswi hi swi lavaku xa zoo
6: lani ra mati mu ta nwa lomu ka mipopi ma ya ku wamu vula mipopi
9: vula mipopi hi nga boha xineli gi basa na hinawu hi ku kaxirendzi xibasa ku wa nga basi anti u ta rula a xigubugubu hi kona ya ku ya hlamba ve li nga machaka lweni hi na heta he maxoko
6: xa leri a xanisa yimbeni
9: hi helini xanisa
6: kama wa xirhami mi wa bangula va bava muya goveni va sala va mi
9: lavetela a hi pfumala lahaya ndza ha fambile goveni loko a ku hala ku bula mama nhundzu ku na dya ku bula ku hava ku tsuke ndzi fambo ku goxe na ku ta kuma ximbinga
0: vahanyi va xitoropana xa ka panda mujekeni lomu ka provhinsi ya Nyambani na va karhi va tlangela a ku va va amukele a xisima xa mati xi nga va cinkeriwa kutani ku kanguliwa hi murhangeri wa tiko Daniel Chapo basi mungu sotu kuranzeka deki gwana hungu gu et henga va hegirung sara kuva heta kuchiketisel ora si uromau hena a nga ghengeleta Bernardo Salomão ave kamichini